0: chinambasi baba
1: lekasilira chanzako
0: chipo kwaza mwafika alo
2: Hello.
0: Machibese didi paikulu.
2: Machibese. Kapo. Machibese.
0: Pale ina vefe njani mukulongera kupi paikulu bondia.
2: Ewo, bai, fala mkubai inja Adolfo Afonso.
1: Sia waja.
2: Mkulongera kuno kushangara kuno provinsi ya tete.
0: Uya Adolfo Afonso sia waja. Ande. Tupange numaipa ingulu tete achiratani leru tete baba.
2: Kuno mbuya tete kuno asherwa mwadidi kuno mbuya.
0: Ameni.
2: Ah, pere kumwe kwa
0: kusofala na manyankonyoli tikwenda piatu tina jitatani makalilo wapansi titepu wezi tikwenda
2: eo tibeko mbuya
0: pinga chitika kweko mbangwa munaziva kuti waa mgonesa tambo anya mesaje rombo tinanzanga muno mshudi yembo sizuwa kuleri mesaje nekrolojia
1: tambo
0: wakali mundu wa didi atisia mzizuwa kuti yembo sazuwa kuleri pene ya chembu na leru nani penu baba
1: Yanga na leri Yanga na kuna kuerenga mbawa
2: Mbuya kukumero na falano hili mbuya Ndalisoa maningi wa sebu baba kaluta Devai kulonga namu devai Kukumwe kutazaya namu mbuya tako
0: Kumani kulira leri mwatipata baba Kumani kulira Kapo mbia siya waja
2: Mbuya
0: Kipange mapeto sumana muna pita tani kwe kuteti
2: kuno mapeta simana kusugia pita mwadidi kuno tepa titipana pa nyumba wasu kutetekera radio ibasu kushitutai rati basi
0: andi baba
2: maona basi kukungashena basi ya kupetiliza na maprograma basi
0: ahidi kapo mbuya siya waja
2: mbuya
0: kumbawi unatunga baba penungabe tivuzi ni mbuziru zano
2: Ya, umbawi mbuya unatunga.
0: Umbawi unatunga.
2: Unatunga.
0: Unatomera papi, unadromera papi. Tipangi, por favor.
2: Ya, umbawi unatomera pa mtu umwe anakala bengo deji ano wa zoito ano wa wababa na idade umwe. Itao katafika ma 40, 50 tare haja inata.
0: Aha.
2: Maona, unatunga wae mpawi mbuya.
0: Oneo jana numpodibe dumbira vipai wanga basi baba basi mai wanga adenda. Numpodi dumbira pepo jani pekado.
2: Haa, pekado mbuya. Jawa ningati wakula kale. Jaya ningati usagirambo waweka. Jaya uzimigirambo waweka.
0: Andi.
2: Maona, usagirambo waweka. Kona mbulani na jaji vano.
0: Andi.
2: Ni programa dreba usagirambo waweka. Jaya. Niwe wa mumuna nkulu. Jaya. Niwe wakazwa nkulu. Jaya.
0: Aha.
2: Maona.
0: Dimaonero alo.
2: Dimaonero angu mbuya.
0: Alright. Mbuya siya waja. Mwenyekiro nenda kunani?
2: Ini mwenyekiro wanga. Mbuya kuna ime mbuya tamba. Mbuti namba ingano. Napa isteri hiyo. Na umari kutegi ni kwa kuchini yao. Ndukutiweze.
0: Fofumi.
2: Ndukutarabia mwenyekiro wa kuanga.
1: Takuta baba. Mbuya siya waja dos.
2: Eo. Kubwela kuna akazanga. Anemore Antonio.
0: Mm-hmm.
2: Kubwela kuna wana. Jeremia. Neresi. Marco, ambayo wangu wa siniri ya gole, kubwela unabalu wangu wa Marco Silva, Judah Silva, Neresi Silva, kubwela wakusheza bantogozi, mbuya Rauli Manyoa, mbuya Antamo ndisha nayo, mai Estrella alikoneka huko, nda ebo babu mwalifu maestrela ndukutia na mwanyigiru na mayamelia maestransia mbuya shakwamba mbuya presidenti na walo onse umwe alikubira radio bela suno ndukuti atabili mwanyigiru wa kuanga mbuya ini
1: atambili ndraimon
2: na mbuya Sergio Paza
0: andi vizinyo pekote
2: ningatelebo ine anda koma nshiri mbuya ine kutazaya basi na radio pera ifembo
0: sanza ya tani leru na kuva falanu
2: ayo mbuya
0: ife tinatisalani mwadidi gonani kutali na moto sumani nafuna kuza iye ntongai kangapifuna tinatitucheze pondo baba
2: yeo ndakuta mbuya tambo ndakuta
0: ndifu baba meni chao chao
2: yeo brigado
0: yeo
2: ndakuta
0: chao bye.

0: Radio Musambiki pano papaira programa njio kucheza pantuku zimwaza mwafika. Alo.
1: Alo, bondia.
0: Bondia pa inkol bondia macherwa.
1: Chiva baby atini mpeko.
0: Na ife ni ndifia didini. Kapo tikolonga nani mkolongera kupi? Mbuya baroti.
1: Ndiyo pa yarmanu kambara kuanda pae baroti.
0: Alright, mbuya baroti tipangeni. Kweko mwachiru atani.
1: Nao kuno kumapanda kuno mwadidi ngapisa vipa tewezina.
0: Ameni.
1: Da, beta trimadidi.
0: Mhm.
1: Nao tikumufani.
0: Andi.
1: Tikumufani.
0: Alright. Kapo mbuya baroti. Tipangeni. Kafe anayifu mamuva penu ngabe. Umbawi unatunga penu ngabe. Tipangeni. Umbawi unatunga penu ngabe. Ya,
1: bax. Ya, umbawi kuona kwanga ni ngabe tunga.
0: Ah, ngabe tunga umbawi. Kwenda na kwenda.
1: Azinji hapa ndiriku wazwa kulonga pepa umbawi. Ah. Kutumila na mpese pia kapingasi. Unga 25 ano, unga sempa wa mara. Wazimara.
0: Aha, uchiripo basi umbawi.
1: Ne unga tu wasempa. Wasempa, mazimwe. Imo fanyaza kuti kosa tirafau isa chito na kaza kumundu kwa ando iyo zio kutu wini emai ne pae ngabi. Nyeza kuti isa na ule na pae na mai.
0: Ngabi.
1: Ngabi kwa isa sawa. Ne yebo nkazi sande unga nsemba kwa ando ngabi mai ngabi pae. Azweze ita muna kisa nonga mba. Na wenda na nenda kasuma kutuli. Sabem. Funa kulonga kuti mundu kwa ando ngabi bio seguranza ngabi pae na mai ngabi po seguranza. Podu kare mkuru tani. Podu kare na ana.
0: Ah.
1: Meshi kwa ando ngabi vuvu ana ale. Asaonga ngabe kukulemeza kubembea sakanga pasi kuti ndiana nangu kuti usakanga pasi munthu waziba rwambo
0: andi
1: agora epo sumai aya daongera makuti mikesho ari ndapiva majare foto yao na anga ndisasawa yakongera kuti podu fume tani ndoponyeza kuti ah nakuinada kwikisha so arge kuti mai ngabe pai ngabe nakuinada
0: ma esperança pereira
1: sim ah ma esperança pereira se daongera makuti mikesho
0: ah
1: então Azinja ano kwa mapepa haa nanda pina idadi kili asa orfa isa maria pa zojo vinti ano meji podi kumara sopi kutiwa shua uwasembo kupatambu basa kutiwa isa oka maji sempi kampu zwa unafasta piti kupai na mai imaji importanti leo ukulitana me sempi unafasta baji nukuni kulungo ke haa jandi bo nada ubo wache sopi kutuwa wakwanisa pata basa kupiti isa oka meji unafasta baji
0: Tepo ngulongira kuti umbawe ngatunga.
1: Ah, ine ndikuona tepo inakwendera atateka fwa kwako ngabe tunga si unafuata ama ina pipe kiateka fwa kwako ngabe tunga.
0: Ah, hidi. Brigado. Alright. Kapo mwenyekiro nenda kunani? Dakamao.
1: Yeah, nao ino mwasene kwa kulo wangani.
0: Takuta baba.
1: Yeah, ntambi nenda mnyampoka muno ndina mano wanga manuele makuwa mba wange. Manu charangani panyampoka mba wange.
0: Alright.
1: Mano Pedro Vinti mba wange. Mano Joa Manuele Shambiro Makiava mba wange. Kai sangrata nyapibi kunko kwa nyaucheza pantokozi mba wange. Kai mwango nyanjira mba wange. Ndibwela, kuna mai watu kuno Maria Gabriel Manuel nyapa wa nyamboka. Babosi na trotori wa shikora, koordinatori, storo, zari shuangika itambi, tutro watu wa mkuru kuno na nyamboka. Tawa neo andi wa kula sa zweni mani kurumba wange. Na oste na nyakucheza pantokozi, asandiziwa ini armando samba ya kuanda paiparoti. Mba wange oste na inembo kuno, zimadi.
2: Asalamozi mbuya baroti.
1: Yeah,
2: meza good. Kodi
1: leo ya mazizi mba wange mani pai meza rui guta mba wange.
2: Aha.
1: Yabonga takuta pai.
0: Takuta mbuya baroti salan mwadidi tunaona na nansi kwa. Che.
1: Ah ndipo basa sogore tulikumufani kuno.
0: Brigado penkul brigado. Ciao. Acheza panambu ya barotu bukira kupinzanga.
2: Bukira ku nyama panda.
0: Nyama tanda.
2: Nyama panda. Mapanda, mapanda.
0: Maji distritu ya nyama tanda.
2: Distritu ya nyama tanda. Chisa jina angu jina chamera. Simrotani. Mapanda kulipo unatongwa pasogulu pa nyamboka.
0: Nyamboka. Mhm. Nzanga tikona kutafika mulentu.
2: Aha.
0: Mwasa mwafika. Alo.
3: Alo.
0: Alo alo alo bondia bondia pa inkulu bondia.
3: Bondia bondia bondia.
0: Mwachera pa inkulu.
3: Enchera binumbu imwe.
0: Ifendi fya didini kapo maso wa masiku mbuya. Tikulonga nani mukulongera kupi?
3: Mugonga na kizidu kwa mizola chako kuno kwa fero. Capital Food.
0: Capital Food. Mbuya kizidu kwa mizola chapo. Tipangiri Capital Food lero wa chiro atali Capital Food.
3: Mwa nini ya nkali problema lai.
0: Amen. Kapo mbuya kizidu.
3: Baba.
0: Umbawi. Unatunga peno ngabe.
3: Baba.
0: Umbawi unatunga peno ngabe.
3: Kaini na zaida kuona panga, aga na zaida kuona maumbu, ne?
0: Andi.
3: Kada mungu, kulipu kunaone.
0: Kule mera kwa ntolo.
3: Yindi, yindi kuona kuna tunga.
0: Aha.
3: Kwa zumuanda wangono na wanguru wa siyana. Ule anazipatila eki nini, na unge na kuna pata eki nini ya siyana.
0: Ya siyana andi.
3: Kwa ziwe mbe mwana, jingono, mwono, mwono, mwono. Mwana ya fai mkuru ya longa, mwani bugira zero azao ito.
0: Mapeto wa sumana muna pita tani pepa Capital Food.
3: Mapeto kumana kwa sumana lero kano sabudu. Nikutoma kwenye kapeleke lambu wa mai kumuda. Mangana kuigireja, nikamuko kuigireja ni weta kulolo ya. Nikumana kwa nga kwa sumana.
0: Daka maumbu inenda kunani?
3: Ya kutoma daka mau, nkazanga na mbini ya po chiche makundu. Lizo John Jose Mari, mba wange. Nikutoma kurongoza. Andini na masiri mchani bawange, ndikuperera, pauwe kwa muda, pana Jose Antonio Nyangara, Nankazaji Jacinda Manuel, bawange, ndikutamanga kuzabarondo hapa, Albano Genade Kapesi, Nankazaji Teresa Jose Daimoni bawange, Pashkola Matadori, Rosario Shano Rubati bawange, Kukwela basi vila masani, Antoni Fajoni Sande na nkazaji, Fatima Shiku Simbi, bawange, nkabe duwala rae, nkutamanda basi, Baya Asulai, abuka bakundirongambu nchini vano, Francisco Asulai Shiringuzi, bawange, nkukwela basi, Marcelino Binzi, uko uyu, bayo Vontade, bawange, Jozinho, vizinho anda, mano. Jozinho, José, Duarte, Nankazaji José, Mbawange. Pai Pastor Pedrito, Mbawange. Bela Vasco, Frank, Nankazaji Ana Maria Bindara, Mbawange. Nakunya Duarte, Kukaya, Nkabe Duara, Lai. E Aida, Bindara, Anasbega, Nardina, Yahuyo. Duara, já. Mas, ele é o Biba, Kukuyo, Kukaya, Mbawange. Fernando Antonio, kuwa kuchukua Jose namba wange. Nao mtena na ndiva. Anya kucheza pandokozi, paingano, paitambo, na
2: kumilu,
3: na kumichini. Mba wange mtena, brigado.
0: Brigado kakamu, brigado. Takuta mbu ya kizitu salano mwadidi tunonana na nsikuwa, chee.
3: Brigado, brigado, minda kudamu.
0: Brigado.

0: Rutwano ndine kuimba kwa nyakwenda mai makulada Lorenzo. Mwanza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo, alo, alo baba bondia.
1: Bondia, bondia fa inkuru mwajira tani.
0: Ife tachero binumbu imwi.
1: Isa didi na gopera imo ba sipe kwa mwana kuru. Iasa
0: goswa ife tamakugwa preso. Taka goswa kaleni.
1: Mwene baba.
0: Zangwa kanyindene pano nzangambu ya sangalaza nao kusinya shwimbi ndina nzangambo kweko. Ah, ndina adversari ja pano hapa.
1: Mwene baba.
0: Ah, nga goso ave. Kapo, chipa ngeni, chipa sene kuanga kweko. Machera tani kweko.
1: Mwene kuna pindu zai, ah, mungu mbo kita nga funa kutisa tani jiraje na ndani majati kuona jentene nja didi. Kisa leto ngazo, kutontua leto ngazo, paka nakati jiraje.
0: Ante baba.
2: Kodi zina
0: po tikucheza nchidima muno.
1: Ankati ndile kwa muno mazangu mwenye mwazi.
2: Aha, mbaya mwapata.
0: Ini ndapata sha.
2: Mwapata.
0: Ndapata. Ah, mbuya nyama paza, mbuya
2: chef mek.
0: Tambia nu. Wa.
1: Mbuya mazangu na kunifa nani yo.
2: Mwaba mwanako
0: dikirani nyama paza
2: toma longani falano bangono basi ndivi ndiloter
0: simbuya Samuel mainato imungunu wa uwa zango ndinayo mungu jenayo uwa ndimo peno ngabi akor mbuya Samuel mainato nyama paza. Agora, mkulu akandipangiza makuluru vano kuti nada nada funa kundi ikansaka ya mkwara kungoke tangwanje. Ii, ha? Mbuya Samuel maina.
1: Kongoni mamuna nguru mzenu mzamwinji tikaizira banango mzamwinjizo
0: zwa. Gabi, gabi, changabi, gabi, gabi.
2: Akulongera kobe mbuya Samuel menatu nyama paza.
0: Mbuya Samuel maina tu? Mbuya Samuel. Diaz es no tangwanchi.
1: Baba ime kipindi kinakaka ningabara ngalongeta la mitinga pindo bizimi kwa kwa mna pagati hapa ba hizi takenda mani ngusa tenda ku tikata mukutaki ndo tenangu na sabwe ya bani panjira ni kretsa ya tamala. Majadi azino baba
0: ime mbuya Samuel maina tumusakanya mapaza rei. Musapiziwa kuti zilipo ndenda zinangu zina unapurumuka ungazulonga pana mwinchi. Musapiziwa yeah, wepe peru ngabi.
1: Kani.
0: Nga kuizua?
1: Kani.
0: Mbuyangana musapiziwa kuti zilipo ndenda inalonga. E, uiwe unapurumuka ungazulonga pana mwinchi. Andu watatu wanai mbuenda puwepu kapura. Ini na chita ipi ipi.
1: Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani. Kani.
0: Alright, mbuya Samuel.
1: Baba.
0: Nguseka. Kapo ife tina kafe munu mstudi ya Radio Mosambiki.
1: Uh-huh.
0: Pasina na nziru pangono. Umbawi unatunga penu ngabi. Umbawi.
1: Ah, baba. Nakumbi ya gomesa mbani ya na mata inata ya. Umbawi unatunga, umbawi unatunga, unatunga lai.
0: Imi mwalimira papi.
1: Ine na imina umbawi unatunga, umbawi unatunga, nita na imina inibani. Tunga haja nga kulonga kuti itagi ninga yanga ino ndi na tukwa na kwenye baba ngabe ninga dana kama mutambu. Akura mbeni kulonga umfayu kulonga wano kuchirenga wano kuchirenga maningi tanitani vile vile ngabe tamda kutuna sitabeku kuchirenga kutikwa na kwa ini nzeo ngabe tamda kuti anisira gani mama baba anisira manja vintena nzeo zene antao tunga likali na umfayu njira likajia ninyeso na mundu. Ola ino
0: Ndimaonero
1: unakubalika uchari mwana na pakutuwa iye ni mwana na itatanta ndeni nthali ya gora jina itarani iye ni kazi umusisi wa natamu wa mpawu unakubalika ni ukura vaji wa mwakuluji tani ya ntawa ndiye zvinachitika mezi kuti hawo mhai kuti kapfunga hawo mapfunga.
0: Alright, kapombo ya Samuel.
1: Baba.
0: Mapeto asumana munapita tani kwe ku nyamapasa.
1: Ine ndiri pano ndita kushanganga DR kana kasoma kapreka kuda kutida vyanga vamono kapukura. Mangwana ndiri kwenda mboka yangana ninga mapola tane tane kasikiri.
0: Mapeta, sumana muna pita tepo. Laka maumbo inenda kunani? Mwenye kilo.
1: Laka maa ucha kutoma, inenda kapeleka kuna familia zanga zensene, zinapeta samwe mainato neki kiteza mwinji, kundi amalunga mba pite sumana edidi. Ya chwiri nere kapelekera wakazanga na anavyananga wensi walipano na longa mbozi na mbozi na zakwata njio meji pakati pa anavyananga na toma nafati samwene mainatu meki chwana mainatu meki samwene mainatu meki iliza samwene mainatu meki tulikwenda kuna chwana samwene mainatu meki tulikwenda kuna amai wao ana mateo jituwalia malita kashkira Yes, Castella Lore, Sina Arturi, Galvito Fani, Inita, Faniere, Tony, Matteo Faniere, John. Mm-hmm. Ma- Maria Lati, Matteo Fismana, Vidi, Ventene, Una, Mabriano, Maria Ventene, Matteo Lati. Tajwini na pomanchini na mbume nsene ya paradio kwa kutoma ndipa iwanga na zeta oliva kushitinya alikune kukushuliri ni kukate yobasa kwa kuna paitambo kuna paishati kwa kuna pai kwa nsene wakuku nitesera majikesera lero kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk mwenkulu.
0: Takota ndife.
1: Sana. Papa sambaye nesukoro ndiri kukomela wengalo kwa chaya te baba. Matango mpata po meo.
0: Obrigado, obrigado, babá, obrigado. Ah, ine sumane na funa, sumane na funa kuza ni nafika kwe kunya mapaza na kutimichi changa ni wah, ye ndi kuona kutia malira pangono. Di nafika kwe kunya mapaza.
1: Kunongo mamba kuno chita kwe na sini mani kasabaya ni za kwata kuno kwenda nawe.
0: Lumbira mwanawe. Matama pia kumwanawe. Sumane nafuna kuza ini ndili kweku. Takuta mwe Samuel Mainato salamu mwadidi hivyo tunaonana na siku ache.
1: Pari tabasa, maringi mwe tabasa, mabasa mbele stupolo.
0: Obrigado, obrigado, paikulu, obrigado, salani mwadidi.
1: Obrigado, obrigado, mbanyo mbuya shazi, mbanyo.
0: Waa, mbusa mkono, wizu, wizu, wizu, wizu mkono. Madara.
1: Ateni ya kalambamalu, mwadidi. Mwana na ukosua mbwewe, tangwa mkita kalamba, mwazi.
0: Lero atilero ini ngafu na longa. Mm-mm. Kachipa kundu saa za madawa. Nawa.
1: Kachipa kundu ya uli kwa kashina za mkwatina msimbo ya zina kalamba leyo.
0: Anaiko zadi. Yomba kukalambambo na mbambu.
1: Itevo maitabatu maiguru.
0: Alright. Takuta takuta mbuya salamba nisi. Takuta.
1: Unangu nyimbo
0: baba. Ini ngayani baba.
1: Ine ndi kufuna nyimbo ikuru za nyimbo ishi ya nema nyimbo hii hati hii ndi kakundari hati pijini zebondo so jere zona na inawano bayune hui na chimwana kumtrimeteli so kwa hati natambuza kutichimizani baikuru.
0: Ah, nyimbo ya kafuna ime kufa njeneo ya mbuya paza
1: ya mbuya paza mbuya paza ya matini zebondo nyimbo ina ya na idabu kuno nda waka na mabani mbuza nipasembu.
0: Mhm.
1: Ah, muni ngeriri mofon mwanga wa mbaiku.
0: Ah, tabot na cheza zizi nangu.
1: Naitambasa.
0: Takutambia Samuel Saran Mwadidi. Chao, chao.
1: Ikiado, ikiado. Ikiado.
0: Takuta baba, obrigado.

0: Mona, né?
1: Agora, aneawa, mbuya presidente.
2: Mbuya.
1: Aneawa, munandilikira. A kusukwala maningi, maywa da balao, maywa mulunga kundi ankasi.
2: Nyanyi.
0: Basi mbuya presidenti Salani Mwadidi tinazaonana nsiku zina mazina.
2: Ah, tunaonana taenda.
0: Tako.
2: Tunapanga mairusia, rusia nguli gigante, tigana ntima. Anatika, anapika bwagwa ninga huyu. Anatikira upedidi kuja kukomba kuba. Ati hati wangu mzani.
0: Apange nini ini ndinabwera kune kundikutoma sakasaka. Ndikusakasaka.
2: Obrigado,
0: tá. Ako tambo ya president.
2: Aha.
1: Obrigado, kakao ya president. Obrigado, minha presidente.
2: Bom dia,
1: tchau.

0: Fica On com a rede número 1.
1: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngiyanji dukujitika pano?
2: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabulukanya kupika majibese.
1: Apo ngiyanji pinapika iyo?
2: Chisai cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana ma frageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina nduko mera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonwe du. Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angwa ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, madzai, sumana na sumana, bonto, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariri mazinji na chifunano chikulu.

0: Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mamusambija, mumuchinja mumbira mukole jicha, nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jikuendera maji makuru, nokuti kotinoshejera dodi, tinodikana kuita ukirini, kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo, kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisi tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatu taka chiri chese, tinodikana kukarava nyara, nokumwa nosabau kana kutidota. Vashamwari, cheujani kuti, kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomu nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi Sofala, kubese jehwa ndi UNICEFI.
1: Sanyika tu ya ratende?
2: Alima, nili duzu na kumala. Basini ndi kusaka kawanga.
1: Ana, tangwanchi yola nalikuli ratenepa?
2: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
1: Kodi ndi tangwe iya na njala?
2: Nkabe, ayama mwadidi.
1: Ana, iye li ratenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
3: Ush,
1: basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
1: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano habi nzizi na pepe.
1: Inepano disapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero. Ndika kana basi ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nangu. Uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae. Kumpasa chitomtonu. Peno kumkumbatira. Kontu. Na kukazika pa mabasa tuwele iye. Adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa achilira. Tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
1: Apo kwata kumbani yaku. Pontu umpasa chifunanu pangono.
2: Ndapiva, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
1: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwaliaka.
4: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
5: Nikadazati wana frageja zinji tinepa. Ndiyanji bikujitika pano?
1: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
5: Apo ndiyanji binapika iyo?
1: Chisaicha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena likusimba. Chipu tazati kana na mafrageja tinepa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga tukulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
6: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, ponto, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliri mazinji, na chifunanu chikuru.
7: My support, my support,
8: my feeder,
9: itanto amor,
8: my feeder,
7: my support,
8: my feeder,
10: itanto amor,
8: my feeder,
7: my support,
8: my feeder.
11: Kuna nguva mpuruki lijirikita shanu makuma tatu omuseso muviri, 5:32. Warupa nguva inu takuvia nukimba kainjiwa neji jiu pintu, nomombo kuti mbombwe inunaka.

Tinoti mangwanani o sabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira kumafazuva dakara kamdantwa. Tinoti mwamuka shakadini sibanda. Sibanda inuera mpondoron. Kuzoti ngeye mushanga mwamuka ere. Mushanga inuera duva. Sike sike ngeye kuna simango. Simango inuera njanjamo. Kakubia kakubian voka maposa. Vanina shunungu, kuzoti mugaduyo inuna nondo. Ngeyo ngeyon, kuna muyana. Muyanan, inuna vuta. Kakuvia kakuvian, voka juwayon, vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi, inuna makodozo. Kakuvia ngonyamon, inuna mpondoro. Sike sike ngeyo, kuna voka zuva, vanina mashana. Ngeyon, kuna samanyanga, inuna njou. Kakuvia kakuvian, voka mashaba mbufo muhi. Kakuvian, voka mba majari sambana muhi. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna samanyika inira njou. Kuzote samanyika njou wa muhi, kakubia singa uken, mpondoro kutewa na amodi. Kakubia, kakubia, voka masinge geza muhi wea. Kuzote nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo, ngeyo, kuna voka marumba, vanira mbarapara, likonde. Mbaraparan, magozon, maramba. Kuzote voka vujin, vanira gokorwa. Kakovian, voka mashava kuimba, vanira masondo, magodozo. Kuzoti sitwe ngeyo, ina nujwa zukuru. Kuna mashenye jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji. Kakovia, kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwa kwanye, karukaji. Ngeyo simangon, ina nujwa zukuru. Kuna masakaswan, kakovian, voka shisingwana, tini. Kuzoti, voka ngwenya, vanira ngwena. Kuzoti voka manshazin, vanina nshazin, shiri imwen, ina mteshu wa kareba. Kakovia, kakovia, kakovia, kakovia, kakovia, kakovia, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna voka nyonen, vanina shina mtambira paguva. Kakovia, ngeyo, kuna sitole, inera moyo, kulevela ya kukutin, sitole moyo ya muhi wea. Voka panden, vanina jiraguru. Kuzoti voka golen, vanina kuma msururu. Kakovia, kakovia, voka matire, vanina shuro. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo. Ngeyo ngeyo kuna voka golen vanira kumwe msururu. Kakovia voka matire vanira shuru. Kuzoti tivana inira tini kana mbinga. Kakovia, kakovia, kakovia, muyana vuta muhi wea. Kakovia, kakovia, voka shuusi vanira shkomu. Majisha angondime shijao akawande waputane. Tikada kuhu menengan zwa novira. Linovira zwa nshakani. Ushado disana nomdoni au shikadisani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa, mangwanan, unukutambuja. Ida, unokuda. Ashka kudin, siyana nae.

0: kuvira panguva zvino takuti tihambe muzi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavishi.
1: Raji msambiki tiri mukati mamangwanani usabudo ni mushango shwaze haya shinzinga mafike sepo sabudo ni shodozi yongo saka cha makarema pone pamuzi nchino kama ya betu mafuja kuhuda kumbiru kwa usimani kwa kuma takuti hambe tifambe ni sabudino tukwadika kumanga kashamba nishiti haya baba tukuma.
2: Kumani baba kumani.
1: Hakanaka ntakuma shukunaka dasi ya zina.
2: Zina langu ndini shuwa ndaviro.
1: Hakanaka baba shuwa ndaviro pamuzi mwakashwa kadeni.
2: Nao takakara ushoni.
1: Nusabudu dae shisha mafuja kuhuda no kama sepo kwa nyabeta.
2: Ah, nusabudu dae tunundu ima ima umu tikambela kuwa nao shuhuku tau tutokosha tau chenga nusubana tau ya tupera finti manegu.
1: Hakanaka baba shuwa ndaviro kuzote mkosaka jimshanga mija mutambisa kunani?
2: Mchonga mijo tinotambisa pukutanga mjimai wangu Isabeli João Daviro ntao ndenda kumwanangu Idolinda João ndenda kumwana umweni Shingwana João ndenda kumwana so umweni ulume anitunandini João na Mainge João no vazinji wanondizwa nguva ino kazinji kwazo vantu veigreja vese ngavatambe.
1: Ah, zvakanaka. Novese Hamadon Joshiara, Shiara chene? Chino chikuri ngosina?
2: Shiara chengu chinitwi Fed Support in Mozambique.
1: Kuwanika kwapi?
2: Kuwanika nyika yese jakasiyana siyana jumunu msofala munu kuti jese ngajitambe.
1: Zvakanaka, ngapashwa zina?
2: Zina langu ndini João Daviro.
1: Zvakanaka baba João Daviro, tadachana kudai mukati mwana mangwana mavishi mukati moshonga chinozi hai hai sho Raj Mozambique, chodozi ngosaka chamakarema pone pamuzi. Ndino kwa moyo wetu mfaya kuha kudai kuombira kwa usimana kwa kuma. Raj Mozambique mso profesia sofana trimukati mwa mangwana no sabudo mushango shwazi hai hai hai hai shinzika mafike sepo sabudo njoro zongo saka chama karema pone pamuzi njino kama nya betu mafaya kwa kudaka kumbe kwa usimana kwa kuma takuti hame tifam tigomba muzi ndikwani ka ndona joka munyava kubasia tishiti hai hai baba takuma
3: kumani
1: nakanaka takuma shukutaka dasi zina
3: zina ni madima
1: nakanaka baba madima takuma daba muzi tamkana mmoga pamuzi mloga moga
3: mloga mjimai.
1: Zvakanaka vana?
3: Vana.
1: Zvakanaka. Nusabudu dai shishi mufaya kuha baba Matima?
3: Sabudu noka kosha zvikafiriari, masamba, vanhu vane vatene kana zvikowa. Zvinoreka tonto havana zvivana we musabudu we.
1: Zvakanaka. Kosoti ngosaka zvimushanga micha mutamisa kunani?
3: Kutanga mutamisa ngajango Eva. Ndotamisa mwanangu Zonki. Ndotamisa mwanangu Marta. Ndotamisa mwanangu Luisa. Ndotamisa mwanangu Mai. Ndakangani kuna mbi yangu vamusase kungavatambe. Nawate zvangu marongo vatambe. Angangani zve kuna shamwarangu nobatana basa Filipi nomkajwa ngatambe. Angangani zve kuna tumazungaire ngatambe. Nomkajwa wakatrina ngatambe. Ese Madima mdoko ngatambe. Kuna Salimu ngatambe. Kuna Abdu Abu ngatambe. Kuna Tereza ngatambe. Mdoko kuna Tereza mkuru ngatambe. Na kedi Matia. Nomwanavo Joana ngatambe. Kuna kwa Joana ngatambe. Kuna Vic ngatambe. Mbiya nikanganisho kuna mbiyangu wa sakile nga watambe na tusando mkaji wao nga watambe tushwilo na mkaji nga watambe tusalanyi na mkaji nga watambe nikanganisho kuna tuviyaji nga watambe na mkaji na wanawawa isi nga watambe mamanishi hamba na mkaji wao nga watambe kuna mamanishi shiranga wa shakubadero mwa kuruji nga watambe isi na mkaji na wana tukuruji isi na mkaji nga watambe shigora na mkaji isi nga watambe shigavito mkaji nga watambe. Anganizwe kuna tunjero mkaji nga watambe. Anganizwe kuna tunavaya nga watambe na mkaji. So Paulo nga watambe na mkaji. Tujulio nga watambe na mkaji. Anganizwe kuna tufumo nga watambe. Na Joaquina nga watambe. Antene mpeza hapa nga watambe. Anganizwe kuna shamwarangu uchini. Shamwarangu mwenye kwa ino ya mboka. Ngatambe Rosario na Bu na Sani na Masukuma manu Masukuma ngatambe novia kuna pesa ndizi ngatambe nangu ni Madima
1: Raji Msambiki misopo misia sofana tiri mkati mwa mangwana no sabudu ni moshango shunzi hai shunzika mafike sepo sabudu shodezi yungo saka chimakarema pone pamuzi nchino kama ya beta mfaja kuhu hakuda kumpiri kwa osimana kwa kuma takuti hambe tifami tukumpa muzi nchiti hai baba tukuma.
4: Sim, kumani.
1: Zakanaka, ndakuma shotada zina?
4: Zina ni Mugombe João Remédio.
1: Zakanaka, baba Mugombe João Remédio. Takuma dapa muzi tamwana mumoka, pamuzi muka moka?
4: Sim, nukarandoka, mani nabanangu wavili.
1: Zakanaka, nusabuda shisha mafuja kuhu, nukama sepo wanya beta?
4: Nini shosho, nukanoda, nutambisa vese.
1: Kama mafuja kuhu, nusabuda shisha mafuja kuhu.
4: Wadi tishiri, atiri apati kuhu.
1: Zakanaka, mafuja kuhu, pamuzi, nukama wanya beta shini?
4: Apana shendo fajadi.
0: pamuzi munofanya kuhashinu sabudu pamuzi munofanya kuhashinu
4: nini vyese vya nukusha sabudu muda mungwanunu nukusha vyese yukutamba tomwa sede fresh kusede veja kaso kaldozo
0: zvakanaka kusoti ngo zvokuha pamuzi sacha mbombwe shini zvomufira kuha nyama mapapa buya wale zvingengie makumbu shini msoro
4: inini nokosha kuha mabarabura lume
0: ah mabarabura lume zvakanaka kusoti ngo saka chimushikamba chimota mesa kuna
4: inini notambisa kuna hama jangu notambisa kuna mazamera afonso novana vangu zitu mugombi maria mugombi ino vana vanyanji wangu vese andingavapera nguvadua mumazina kuma vakawanda zina ndini mugombi João Lemedio
0: tiri mukati mamangwanani usabudo mushango chinozi hai chinozika mafike sepo sabudo nchoda zengo saka chimakarema pone pamuzi nchino kama nyabeti mfira koha kuda kumbira kusana kwakuma takuti hame tifambe nosabulino tirikonika ntona chokuma manga kashamba tishiri haya baba tokuma
5: agumani
0: zvakanaka taguma chodanda zezina
5: ndini Manuel Mugabe Nyika.
0: Baba Manuel Mugabe Nyika, takumada pamusi mkwane mumoga, pamusi mugabe moga.
5: Nogano wanangu ni wazukuru.
0: Zvakanaka, nosabuda shishi mufira kuno kama sembuka nyabeta.
5: Ah, tino kutotanga ma ngoba sabudu tino lavira tapera uto lavira. Tutenda kutaya kutoha toto kuda kwa lavira.
0: Zvakanaka, kusati ngosaka chimushangamicho.
5: Chimushangamicho kuna wanangu Maria Zeneko Manuel Mugabe, Diolinda Manuel Mugabe, ni wazukuru Josela. Sina, Nerba, Pedro, Bernardo Pedro, Fatima, Mohamed, Nuamweni, Nujuka Majimweni, Jigatika, Maria, Zeneko, Uarias, Uquas, Teresa, Manuel Mugabe, Francisco, Nika Mugabe, No Majipiri Malkabuji, Nika Manyande, Gumbo Manyande, Maroje Manyande, Nuamweni, Nundiziva, Kondotiruam, Makukute, Nushigarilano, Vamweni, Okabuji. Yeah, Shigarilano, Kunaso Cardozo, Sacramento, Ito Sacramento, José Sacramento, Na Fernando Sacramento, Lamusa Ali Cadea, Joanqui Paranha Njanje, Meke Paulo Domingos, Novamueni, Joanqui Alberto Marapuce, Maria Amud Elisa, Kuna Nimo, Antônia Cardozo, Managona Aida Cardozo, Fernando Cardozo, Hilda Cardozo, Na 84, Pamtundo, Novamo Catiga, Masuila Manuel, Masola Manuel, Elisa Manuel, Novamueni, Querenga Guda, Ricateitiga mesmo, Catino Tacanago, Acabana, Vagatuanda, Indini Nangarunga Baixo, Indini Manuel Mugari Nica, Acabava com Joy Cabugio mesmo. Kavano ndiziva vese, ndini mimi.
0: Tiri mukati mama kwa nani usabuni mshonga shona sika hae. Ndakuti ndifame ni gumba mwuzi nchiti hae hae mae ndokuma.
6: Gumani.
0: Takana kandakuma, shota nda siyazina.
6: Regina Mkolori.
0: Takana kamae, pamuzi mwaka shwa kalini.
6: Nade pamuzi pangu ndiribo, se nchara.
0: Nusabuni da shinsha mufira kuha, kudaya mwalewa nchara. Mufira kuha, muna shwa nchara. Shinsha mufira kuha pamuzi.
6: Ndi ndigana kuha saja. Nusavi.
0: Usawa kwa nukati senga usawa nchara.
6: Uruwezi tepo inada, tepo andihi mdi ndubendishti. Muhammasamba, Fujao, Mbombo inada, ndubendishti.
0: Zakanaka, kwa zotungo saka chumushangamichi, mutamisa kunani mushangamichi?
6: Nini, nutungamisa.
0: Mwari wakukuti, muna basukuli waka wanda, mushangamichi, mutamisa kunani?
6: Nutambisa mzukuru wangu, alumunyava, Mingu, Manuele Mingu, Ruhando. Ntau, Laulinda, Tibakira. Ntau... Hamaje Greja, Luigi Seda, João Macoeri, Dao Limao Angu, Lisa, Sebaba Kenduazi, Nona Matanao, Mantao, Hamayangu Supiro, Aida, Maiwache Kadozo, Dos Banavake Vese, Gavatambi, Ndini. Mbia wenu, Regina Kololi.
0: Taji Msambiki, misopo vishia sofara, tiri mkati mama kwa nani usabudu, mwashango shunzi, hai, shunzika mafike sepo usabudu, shodo zengo saka chima karema pone pamuzi. Nchino kama yabete mfaya kuha kudaku kumpiri kwa usumana kwa kuma. Ndako ndi hambi, ndi fambi, nusabudu, ndi kwa lika kumumanga kaa shamba. Ndishi haya baba, nukuma?
7: Gumani.
0: Rakanaka, ndakuma, shukutanga da jazina?
7: Ndiri meki John Domingos.
0: Rakanaka, baba meki John Domingos, ndakuma da pamuzi, ndapukana mulmoga, pamuzi mulmoga moga.
7: Nada no garo mujimai, no vanangu, vanomwe, no mai wangu.
0: Rakanaka, pamuzi mwaka shakari?
7: Nada pamuzi panti shirisi shirinani, apa shakashata, pao kama wangu.
0: Nusaburu da shinsha mwafu ya kuhu, nukama sepuka nyabeta?
7: Nusaburu batungu shamashi, mapapiro, ishi, nushimwenji, johuku, ishi, nesibotiro kabaga mukuona la kagara hili. Ah, kuna kakwa yenyika kudaro.
1: Sakanaka. Kosa tengo saka jumshanga mje mutamisa kuna?
7: Potanga tanga wanaenda kuna shangwela ngo na Cardoso Juan Sacramento, Espiro nenda kuna wana wangu wanomwe ni mtimai wangu na Rosa Manuel Jean Pirge, mai wangu ndo na vamtina, vateshwarangu Manuel Jean Pirge na mai wako na vatendea, ndenda kuna shamwari ndio la Musa Joao Alcadea, ndenda kuna wamasiwa ngawa tamengeyo, kengea mwana wa mgaongi ngawa tamengeyo, mbesa mwana wa mgaongi ngawa tamengeyo na Manuel mwana wa Meki ngawa tambe, Shibeda mwana wa Meki ngawa tambe, anganga kuna shamwari yangu ipamiro ndio na itu Sacramento ngawa tamengeyo na Jose Joao Sacramento ngawa tamengeyo na wana wako na Vesi ngawa tamengeyo, ni mjimai wa Cardoso nena Antonia ngawa tamengeyo. Novesa kunipurikira mangwana na kadari ngavave no sabudu wakanaka tamizwa ndini meki Juan Domingo kufira kuno kumtundu akachamba.
1: Wakanaka matamisa mchimaye wa Cardoso Sacramento kuzoti mchimaye wenu.
7: Ndamnanga ndina Rosa Manuel Juan Pirge meki Juan Domingo.
1: Wakanaka tadacha udana mchibaba meki Juan Domingo kufira kwa mmanga kachamba mukati mwana mangwana ni mavisho sabudu ni mushongo chinoze haya. Raji msambiki msabu mshaya sofala tiri mukati mwana no sabudu mukati mushongo chinoze haya. Hai, shinzi kama fikia sepo sabudu. Nishudawu zengu saka chima karimba palo ya pamuzi. Nishino kama sepo wanyabeto mfaya kuha kuda kumbiru kuhusumana kwa guma. Ndakutu ni hamidi, family kumbiru pamuzi. Ndiko nika kumumanga ka shamba, chiti haya bato guma.
8: Guma ni baba.
1: Takanaka ndakuma, shukutanga dosi ya sina.
8: Zinangu ndini Musa kadea Juwao kuno kwa shamba.
1: Takanaka baba Musa kadea Juwao kuno kwa shamba. Takuma kuda pamuzi. Pamuzi mwaka kwa kadea?
8: Pamuzi tiripo.
1: Pamuzi paribo. Takanaka. Takanaka. Nusabu ishisha mfira kuhu nukama sepuka nyabeta?
8: Ya, mashi efrudadi tu muda shuku shabuda sambi mafranku haya tatoma kulimba nona. Sumanda japiraji kunu kushamba kunu malura vava paraya hini. Hei, ashinangiki. Malura mesho akita kukocha. Nolo tenu vala pena mesho. Taha kunu malura kunu.
1: Takanaka. Kuzote ngu saka jumshanga miche muta misa kunani baba Musa kadea shuwa?
8: Pormendi no tamangisi tambisa nkajuangu zita manirumariki.

0: apa tina moshi baba shotaka da sesina
1: sinawo bi jampo ndo kuchi sekoni pound ya mshambi choku tanga ndiri pano pa bira pano apa ndipana pana zvivana zvangu zviviri agushi zvangu agushi na zvese zvangu agushi so mbrosa kenda ngwangu kuna mangu na baba angu mando na mera agushi sekamba baba mando na agushi mbaje sekamba mba vashiremba na foi Fernando mmemisha ngatambi ntenga shiku ngatambi jik ngatambi shiku ngatambi ndokwanga ngatambi Chenga tambi, panga tambi, zenga tambi, jiginga tambi, kushanga tambi, chunginga tambi, chenga tambi, majadi, ngojinga tambi, ashinga tambi, adunanga tambi, asironga tambi, mendrasinga tambi, ashinga tambi, ashibonga tambi, bonezinga tambi, ndikada kubona chungumantara unde mazona, mavizinyo, kunzoko nogani, nwesa ikandisa ngatambi, mavizinyo, kumatondo jino, walio majikonyata, mwela, baraka, Abonesi yeshe nga watambe, naona mmekumalia nga watambe. Ndo wisa kuno kuna majishamwale, patukusinyo Antonio shigara mumba hu. Zika manengi ntiko nga watambe. Tiwa mandu nga watambe. Amisa mekanikapu tenge sofu nga watambe. Shamwale kubata naona basa pangu. Ada kubona ndiani. Shwankipa turnera no, pa basa pangu pana sobetu nga watambe. Mweni ndiani kata kubona solfera nga watambe. Manu betu nga watambe. Nyadumumfuyo nga watambe. Ngo majishamwali ya mwenisu tingada besana naona tingada kumabona shikoli nga tambi so shikumbi nga tambi mbuso kuna watesa wangu ndona waluishi nga tambi na ambiwa nye mjia nga tambi mjikunyati nyo nyo shire nga tambi nyo sita nga tambi nyo josefa nga tambi nyo beto nga tambi nyo shambuka nga tambi nyo nyakwenda nga tambi kuhwese wa haki anoti uwandiswa udali pwende kubiliketa para jimsambiki Ngatambi shanga na manu manyepe na timu sana ngatambi kwa mkondo kwa ngumu tuto mwenye anonishikutali wa maji si buya kudakura zina ndiyo nishamba pando kusisi kama yangu
2: shamba mimi tuno tambi sa inasi ndi mzuguru kauzovi ya share mzuguru kauzovi ya bichu ndi hama numkajua kwa kondo ngagari optioni ni kufabrika parado kauzovi ya zimo anugaramu nyafayo numjuma zetu numana waka ngagari optioni kondo mnyafayo aninga tanga nuniyo vesi vanunziwa vanunziwa matiyo marongo muno nyika Nini ndini shusendumu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba shia, hoba, tolemba kujiha kuhunu eni. Dinopangira wanguwewa nudawa kupata hoba jinesi. Maka wana vishweria, mudumaicha basi mangwa mnukanda hoba jaka garama ningi sheyo. Mnujuwana, jiyaru hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Zakanaka, kusuti uga hisa dini bonuru guru kudai ulo mfamba.
2: Uga hisa dini bonuru guru ni mfamba, unikana kufamba. Vanangati gumba lina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma upo steve utowa uto jensi wa sukshoni nuopinde kwenda kolima iwewewo unto dio ananga nada tusuka nyio dea atifiru gala sebu dea ngatende ndese kwenda ko utukumbira banga pondo kwandi pana banga danga pana baje utukumbira baje anda wakaguma kwa munda yo mnisi wakanyi wanolima mkweza Maningi zinulimwa kondoe. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchinja, chukwenda kugura mabonole. Andao, yu undikana kusana lako, bonole guru pondopo. Uto sana pondopo, peke jamwana pondopo, nangaepa mzaya wakato gumepo, undiko chirao hili. Andao, shimwana chesi, negara mwendo atende ni bonole gurulia. Kunangaepa hili, dufambi huwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, deo, nulisho dina. Au, hii bonole guru.
3: Zakanaka, angapasha zina?
2: Zuzendu mwana wa makwengi.

0: Nzeru Mbawidi
1: ndindima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa
0: Misangani.

0: sikana akuru ndi akaona namaso kuti mudzwangana mwana ule tisanziwa iwo sadzapatirwa nsikana iwo kuri uri kuti ari kufunza nunga misangu la Sardonia ninga misangu Shupanga ninga misangu de Murasa anthu kufunza chikoto mbwei kuda buke mpalu apatirwa nsikana kuti nsikana ule ngabe mbuneni pano mbwei chinchino ngabe akala minene muntu ponita iye unofufu murere kwa kila minina ili pantu nafana nsikana ule nsikana balika maningi kadu unenda kansimpa nsikana balika maningi watu makanai dzinza kwa usuno kijiwa ifi kaleni dzinza tikajua dzinza kale tikatuma jua dzinza mwana wangana kadu mwana unu mwana anuli mwana satimba che baba china machi ndi madzi baba china machi che ngabi ngama nkili adu ngai pampore akala nao alikuwa wona asa kana uchisa na chisa nsikana mpulo alikuoniwa manyachi chinchino site putaya pale mbuni kuna alo nsati vesele site putaya anona panchina rede rede anona shkola rede rede anona universitate rede rede andi ndipina muka ndhonga zindi ndhonga chinchino ndi ndhonga sasa muka maningi semba na liru alipatia na liru kuna uya buka kupinga kunzio uya buka kupinga kunzio afinati emodernismu api ndipe chinchino afimwe chindipe chinchino mwanone ni mwanani ndi dzinza yani uyu mbune mwanani ndi dzinza yani ndipida unga kula kari kuti simba gogodo kuti sako mama ningi kutani nkuiswa kuti longa nyumberi na nkunguni kutani nkugonamu uyu wazoto gonamu ni ngabi ngabi chibozi ndachona chini changa pepa nipa kuna kutomadeni nisangani mbu ya sheni marikeza Mario
1: ndi mweni
0: longa kukudi ya koma mama ningi sajipa mama ningi kutani nkuiswa dederi ninge nkuku yekutama njise pitili pitili pitili pitili funa kuyuswa nyata mani gugudu wachi ya viko la kabina sa daya ya mwana hapo safunika tikali mbe tichenjera anatu tinga avunza bera nduli nada nada imu mrukudu kondesa sembu anangana inipa nduna na funeni ndisa mfuna maningi kadu oto makana hii pachisa kuna kale usanji ndima nada hii mba umbani mba funyaloro funyaloro abweza funza shkola munu ok ife ni ndanya kubala sakubunza ni kipata nani ndokoni na kushitani kongabira tayi kukukondesani ngabi ndokoni angenda kwe kule iwe uwele sanji panu wa adu kufunza kepo mbani tisa piona suku pangwa tayi pilipa kupangwa na kupangwa na mundu kupiva pilipa kuona mbupi tani mbukala na puna kupiona masiku na vatikati aviveri esi status tisapiona mpikipiona pina chikika nkati mandemba nkati machisa nkati muruani tukupiona pipi ngabi kondesa sembana ngabe uyo kapudilegado wanampula wasofala wamanyika mbwe tisakampu na kutu watu te ndasemba kwe kutia ngangondi angana lindie tani andi mwano didi kazi njikeni chinchino tisasembe na ngeresha ilima degresha mash pepa lipa ipanasembe ilima degresha pida ipata ya mpenidi maningi mbwenyi tisazaona michati nangu ama achata ilu kini mangwa au hakondana tangu ya chinjanja kukondana antu hawa chinyama nyama cha ichabuka papi ndine gogodio kuweo nare kusheratu pisa tipasa mikanzo mangwana tapira kitakuta
1: takuta maningi painkulu mautumbuza maningi nsanga noyo nsanga ndukulu maningi tangu ngakali bomatu pontu ikulonga kuti ife tikufuna titani pili pindu pikutaika pili pyakulu atu akaleni pili tipifukule mwana painkulu pepe atu paesheni bomatu hii ikulonga kuti pindu pili pikachita kulu atu akaleni bomatu kufuna kutani apifukuli pontu tikali pakwecha
0: resgatari unoso civismo etika is civic
1: mwapiona tani nditangwaji panti tikulonga misangano iyi boma tikulonga kuti longani misangano kuti mufunzise anthu muziwise anthu muchenjeze anthu kuti akondita yapinthu pyawo ife tinapinthu pyathu ife asende tinapinthu pyathu andawa napinthu pyawo manyembana napinthu pyawombo mazinzo seni anapindu piawa mwona
0: ndukutoka kona ndukupata ni mulomo asena ana asafina madudu valimba madudu ndi valimba madudu asafina asena valimba asafina mfukula asafina utse asafina asavina kukuba
1: gundula
0: ala, gundula mwana ni kunenda kuna ndaombo asavina mbwanji
1: mando
0: mwana ni ndipironga kuti asena na piao andawa na piao afunya loro agaza ana piao asonga timbila timbila timbila kwa asonga ni timbila ifu kusonga nani madudu
1: madudu
0: madudu ni madudu makuru agurago aliyao
1: mbaika madudu
0: apo pepili mbozi na mbozi anapintu piao mbozi na mbozi anapintu piao pilonga ni pilonga izau minezi nchitile ni ukuru ukuru nkotu mwanyati tangwa chini mbozi na mbozi anapintu piao anapia wombo ifu tinapia tumbo teke ni nzanga
1: mwana ndieno leo tinachitika chinchino ati tisafuati saki chizungu ake gumana gogo duile aku ifiratu akula watu wakalena akaiwana gogo duwe akatuma kuitani
0: kuipenda kuipenda
1: kuichalira chari
0: kuipenda kuipenda kutuma kuipenda
1: mba iwana kwa gogo duwe ni jamwana mba penu gogo duwe ni adefu mfona ade nyanguta gogo duwe mbani gogo duwe ni nioneka inanyele likusiwa mpwenye hapa ya chinti na kaiwana gogo duwe ngalo nga kuti nga kuilanganavi kuti gogo duwe na nyele ile pena adefu mfona na mabende pena adefu mfona gogo duwe ade nyanguta gogo duwe pana nga makuma pia chuche mapena makuma nipa ngabi na pia vita soa kuikwata kuipata gogo duwe kuipapara papara mangwana uyo manu nye ya kubwe ya pondu haka gumana munafunzefi haka gumana mwimu basi wonu ni nkazanga kodi uinde ni nkazako mwambo kwa usakuziwa mwambo kunyimbani yu ndi usena munu mwambo kunyimbani wavunza kuti awena sasemba natani mwambo chindawu yu wavunza kuti yinde nsika hindi sakufuna yu ndi wabuzi kodi kwanu musachitatani songa angabi nuntenata andawa asatani asachatiwa asapereka dinyeru asena asapirika makobi kuti kukali na inkazi mbwe chiti nukabia kumu ifi kubata ziwana basi unzi zibuze nukukala ne chata ne kulola ne ninji nja kukala mangwana siku zuri zitatu au pa wa tangutani aigumanza gogoro aikuata mbaigiratu mbakonda ziwa kuti mtu kuna bugei anamambu hao mwana nitangwa japa ife tikali anto kuchenjera tikali anto kuzo tikafuna inkazi penta mfuna inkazi utoku usakambu kuna buka nye kutikodi nkazu ndo kukabu delegato kodi kwa wasachitatani nkazu ndo buzi kodi kwa buzi kule mwambu wa ndupi yu napolo ngutana ngabi nisafo nditozi mwambu wanga basi tangwa dabarae asafunamba chiti mwambu wao yu kwa mfuna kazi usakinse kuti kwa mimu sakaratani makali ya nakite musachitatani kwanu kuti pepa mutani muverani mbumu manga chintu chani chibozi cheni mbonyi nkabi kwa igumanza gogo dumuli ukuitafuni ratu uke igumanza gogo dui ukunyangu ratu mangwana banja nkaku enda kusogoro tangwari ana mambao awamba na mambao nkabi verana
2: ndi mwene mbuya Ntonyoke ndi mwene mbuya Felizard mwalonga pintu pizinji tapiva pensen pidonge mwapa takwanisa kulangika napyo if tinapituweza antumba dapiva kunjo kumakamaka kuna pale na sikana pituwezambo tangu chinchino anzanga chinchino pisa kapintu ya kunesa nonga pidonge mwinduli umu kutikali mtu panangu mpale angafuna semba pachisa akatoma vunza baba mai panyumba nsikana wadidi ndupi mbwenye chinchino ifta sangula takene mbwenye banchache ngafika kutali mbwenye kali api watu akasangulirwa akasi mabanja akafika kutali mbabala na piana mtengu kafunao mbakana zukulukuluwe zukulutani mbwenye banje kafamba madidi tangwa wene akatuwezana ichi chakuipa ngafu na chitira mamuna ichi imu chakuipa ngafu na chitira nkazi tai mbwenye chinchino andu nkabi vunza vitai mungafuna vunza kweni chikalirani pachisa mwana nsikano adidi ndupi ndisembi hapa mbwenda kapango tinsikanole nkabi lungama mwenda katongesana kuwapulishi uyo kwendesa mwananga kwendesembo tana kadaona mpali achi huku mwana nsikano oli nkabi nzeru za didi taitula kala na mamuno oli pabanja nditanguni ya andu kala kabifunza nsikano adidi ndupi mamuno oli nkwa didi njinakana ya pabanja mkwana tu kundi kunangu chinchino anu kabefi wana chakuja tai panangu sasakaja nyama za ntupi sasona nyama za mpanda sasakutambazarum msowa chingabi. Ukona kwe ninyama basi nyamaji pana kakandibongu yung hako njua. Ndiyan kakandipana ndigali yung hako njua nyamene nchanji. So yosa nga kuti ya buka distritu basi mkwana tu. Ifta funa tijichindu mbitichidziwa kuchichinyameche na jeni. Ndisuru uyu ndi nkumbo mkwana tu. Mbwe nyama zinangu sawa nefi mbazari mwandu sagula. Nga kupidzwa ndi nyamanji kuendeka jeni. Mkwana tangwini. Ifti nga funa tijichindu safuna tijichindu kuchichindu hichi na icheni hichi nchadidi. Panangu nkabi. Mbwe nyandu saita basi nchakudodomeka kuenda pia chisogula. Mkwana nsanga nga funa timizite pansa.
0: Tapira katakuta kuna wale mtivesele nchizu nungu. Nani Misangani na Mbumba, Mbumba na Misangani. Kili panu paraju Mosambiki, teketa Misangani basi basi eni. Kuti, Tilangani, ninga antu. Mbozi na mbozi avi kulangwa. Mbozi na mbozi avi kupangirwa. Kupangirwa. Kazi zinji keni tingapangwa pindu nungane PAPP. Tisaende katumo kila pindu. Kuna buka finkabi kupinziwa. Tumo kila pindu. Kwenye kasuma gugodi. Pada buka unkabi kwa haona taimwe. Kuna buka unkabi kwa ziwa tama gugodi nungananya. Kwenye kaswa, kwenye kapuanya pindu, kwenye katafuna pindu, kuna buka pingabi kupiziwa, tangwa chini, kazi zinchi kena ana chinchinu, asamaka, asakana, mabendi, waa, tangwa chini nchi, enda kajantupu. Tapara takuta kuna anasele festina mzizu nukonono, nzanga kweko, nsangani, unawana kupona, nchini magaze mari?
2: Wakumalisira mbuye chisesi basi bukira distritu wa kaya, nsangani nangu alimbatepa. Kudodoma kwa mwana pie, kutisa tangwi. Kudodoma kwa mwana pie akutisa tangwe. Tingalonga pansanganino tinafunzi sanchi anto kutiva kunchoku. Kuti kudodoma kwa mwana pie akutisa tangwe. Anzanga nsangano fika pakati pato. Mkwana nsangano ini na ulonga na kundikuna upangonu kuti kazinji. Panana pianana angumizu mkabe kaziki katai. Baba na makobira safuna fundi simana ndiso afunze mangwana kale mna lusu akwanse mfundi sambwanangu panangu na kwanse mpata nsenzi baba pa nyumba panangu ubali onseni ulipa nyumba mpwenyi anapiana na asakala anto kudodomeka ngafu na tuwelela nzeru sadidi za baba tangu baba na mai pa nyumba safuna wana na piana mbafunza mangwana nangu ngabi funafunza angakula hile ingafika nyato hile. Ndipepe na funonga. Baba, ndiye dandi azuku, ndi pasambu mpavu, ndi funzi tai. Haka mfuna kundiye, nduona, ndi kali makaliruwa didi tai. Mkwana tu. Leru. Aona kula funa pasi tangu kuna mundu. Ngana ndiye dandi chitisa, ndi tabu kiliru. Ngana ulitepa mkwana. Alipa na pia nanangu. Ngabi kazikika. Sasa kalukoto njira na nyamajuya. Mzizo nseni baba sampanga, fika na kweru panu, fika na kweru mwana ngabi. Panangu chitichita kufamba nchira mule. Asase kalukota na nyamajue makum sakaze gede makum gwanda piala ninchi ninchi maedaka pigulisa kwa nyamajue. Mkwana tu, indi kafuna pasa nilusu na nchira zezo nzanga.
0: Tapira kutakuta mbuye asheri marikai za mara na nsakado tupase mpanu paraju Mosambiki. Kudodoma kwa mwana?
2: Kwa mwana pie, akutisa tangwe.
0: Kudodoma kwa mwana pie, akutisa tangwe. Kazi njikeni mwana angakonda kufa pinonga babachi na machi panyumba pisa kani mikansu kazi nji wadudomeka mwana tangu akuta akuta tangu chinjanji kuta na nyatua kulipo kuta mwadidi kulipo kuta kwa nyatua wakuta na nyatua ya mwana osho wadudomeka kududomeka kwako mbwenye babaku na mako alipapakati panchi pankanzu. Tangwa chini nchi kwa kuhonda kuva pina pangwa na babaku na maku, mangwa na mwana dani, alududumeka. Iyu unakuta na nchi, unakuta na misiru. Unakuta na nchi, unakuta na nyatua. Unakuta na nchi, unakuta na udiditai. Tangwa chini nchi mwana, mangwa na, anaza kufunza dani. Ini sukunda kuhonda kamodi dipano tai, tangwa chini ndiwe baba na mama. Mukandi tsaka na tai. Baba na mama kuti ui, ini palipeplika pichita tai. Mbwenye uundu kakondo keni. Lero wantuloza ndiyo. Walozeko keni mwananga. Shikola tukakufunza ndoko. Lero ukakonda shikola. Ukwezira kutimangwana pina pinipa kuna fambatani. Mbukonda funza shikola. Mbukonda funza makurusu. Ya kumangazi nyumba. Ya kusasanya marushu. Ya kusasanya mazi. Ya kumbani. Ya kusasanya makadera. Pizinji. Ngabi chini kina kuna funza pakati pa ziku pano ngabi. Chiripu chini kina kuna funza pakati pa ziku pano. If ngha chilipu chintu
1: ngabi
0: kinafunza paka chokuchakuda funza uyu mpichidzio mpichironga
1: ngabi
0: ifu songa tapa kuti kazinji keni ifpanu panu paradi musambiki tisonga kuti pinolonge ifpanu alipotani adetufunzisa
1: mbuya rufini visene
0: ni alipotani adetufunzisa ngabi chintu chinokunda kana mfunzisi pindi pionisempi takana mfunzisi sogulu ga mba tifunzisi baba na mama ndiye mfunzisi yatu baba na mama tukukunda kwa tuwele na nere mangwane tinga dodomeka mba tilekeni kupasa gaika kuna baba na mama tai ngabi mungu anaba mwanachi mbalongo kutimwana ngoyu nisamfuna kutimwana ngoyu atabuke au ninyatu ngabi mwa babo onsela kaba mwanachi asafuna kutimwana ngoyu alabale nuyu na asafuna atani atambaruke akarimadidi anga karimadidi mwana ngoyu inipana karambonchi na kambomadidimbu talonga tani kutalambacha talambatani ndalambachi ntiti ndalambala kunduli basi mbonyi kumimba ngabi antu angandona pano pachisa pano asantuwana kuti shei mbwenye mamuna uyu ananachi vata mbwenye nkati muna makuyu tende nzanga
1: ndimu mwene mwalonga mwadidi pa inkulu kuti ngabi pa imbozi anafuna anakomewa nakuona mwanaji mwana kuda kutabuka sisi linyangwili hili milo mwose ni jelele na makandudu mwana akagwanda teo kunenda mpepo kalime kunenda mpepo nungachamba cho ne ngapa imbozi natawila pepe tai mbwenye mwana utangu kunjire dasa mkule hii mwana sasa kwa kumani kalimu alimwemu paziku panu muka mwana mundu mba famba ngali moto penu mba pata basa iku mba funza mba shkola mba chita anji antwena avera pai na mai tangu paziku panu pana antu awiri pana mundu antu mundu ule na vera pewaji na mewaji makalio ya chasaka na madidi pana mundu ule tinanchema chigawenga ule pinolonga pai pionseni ve akona pewaji masu piu mwanona kakula njiraji nja kutabuka koka asawe na njire kutabuka asawe na patabuka kwenye bagbogodi kwa asawe na mbalasika na minga kwenye bagbogodi kwa napicha pindu pizinji pina ngwela mwanono tangundi mwana chigawenga nkabi vera pai ditangwai kuti nsanganu alonga ta nsanganu
2: nsanganu yu kulonga kuti kudodoma kwa mwana pie kuti satangwe
1: mwana ni ninga mudonga painkulu kuti satangwe tangu ni nyatwa mwana pia wanse mwana iftika kana nkuku mwana yona nkuku mizi zi sacha kuku uko akona kwenye mtunzi pia kurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pia kuti kunjogo tani kwa ipa. Mbwenye anapiana nangu. Podi umfunzi pia mwananga. Kunjogo kuti ukali madidi. Uchiti ipi. Mwananga famba na masiku iwe. Unatabuka, unatemiwe mwananga. Mwananga hiu kwa nabupita kaza na chintu unafa mpuli ngonongono. Mwananga hiu kwa nabubanyiro namuna na chintu unapiwa. Unalasiwa nampia unaloziwa. Iye nga kufata ima kutunganga. Mbwenye kagumanika na pikule. Nzizo mpiwa panangu wakwato na mamuna, mbaenda na ikule, mwananga pikufama na mamuna yu mkaku nzio ta mamuna, ukafuna mamuna yu, mamuna bweli panu panyu papa tinziwe, babaku na mau tinziwe, babaku tinziwe, nkabe, nkabe, mamuna ndosa nguwende ukukwata, mamuna kwenye na itete, fika kwenye mawaku kukupa kwa tansolo, kuhika mplashiku. Zabirinya nda kumino zabirinya bwela ndi uno zabirinya nsoro kutanu kulula mplashiku. Tangwe atangwa kona kufa. Mwana pia onseno kona kufa. Akuti sanji, akuti satangwe.
0: Na nyatwa.
1: Na nyatwa. Nsoro gulula mplashtiku. Mzizoni mplashtiku aponyo nyanza ya songo. Mplashtiku aponyo nzambeze. Mplashtiku aponyo mpungwe. Akuluguno akudikila zabirinya. Zabirinya no chete ya mapira.
0: Tapeka takuta kuna lonseti veseli. Tikulangana panu paraji Mosambiki. Ifi tinaonge fitene papanu paraji Mosambiki. Nkulongera kuti mudziwe panakala ifi. Kuna ana anakutisa pe wawu nyatwa zoka zoka. Nyatwa. Apa tolonga nyatwa zoka zoka. Baba na mama mwendu mburu na tensau. Pinaongwa uongo tani uongo wakwira. Baba na mama. Unakutisadi kutisa nyatwa zoka zoka. Kuna mwena pie unangu. Anapia tolonga pana nzatu. Alonga kuti. Ungatwelela pindi pina kupanga babaku na maku. Ndiwa ana naonefi asagula mbukali moto, asamanga nyumba zao, asita pintu piao, tangwa chinichi, atuerera baba na mama. Alikukutisa baba na mama na njira ya didi. Ngabi longa baba chinti mfiti tae, ngabi longa baba chinti baba na mama ndroza ngabi. Ngabi kwete chipano, kwenda kwa ikapana baba, penu pana mama, ngabi tangwa chinichi. mwana kutisa babachi na udidi njira nzwiri hapa eh mwana pia kutisa tangwe baba mwana pia kutisa tangwe eh? Mwana pia kutungwanga mwana pia ndi mwana kutisa tangwe tangwe ndi baba aona udidi enda kapasa babachi aona udidi enda kapasa babachi asapizo kuti udidi wonsemo nene pano huyu ndapaswa nani ndapaswa na baba tina njira nzwiri pano tina njira nzwiri talonga njira kuipa kuti kuna mwana anapasa miseru babachi na machi kuna anani yankadu kubvata piamba boy na vremelia chitongo chitongo pina pina makondeswa ipi pia kuipa pia pili mwana kupasa babachi na machi inchi nyata yoka yoka kuna ana anapasa pindu anatuwele na mwadidi anava mwambo angavunza imwe mungo onantu mbafamba kuya kuya njira umu kuti tende nika bamuli pia ngana pili tende nika bamuli leka ni kwenda nita mwana angatai pia pina kwa mangwa pina kubalisila niti pina kubalisila ni nyatu ananga kani panjipa anani asavu wawa asapangwa kuti leka ni kwenda kwe kutu baba na mama kuti eke mfose matreku matreku inipanda kubala ndini ndi mwana angewe uli pina chitu ndini jipipi mwana angewe hiyo ndiyo matreku alikujesa masamba mawisi masamba nyakawawe kunani kuna baba na mama ndia nonefia baba na mama mwendu mburu, nsolu mburu, pepere mburu, baba anapia hawa, alikupasa nyatwa, kunani, kuna babao na mewao. Kundinangu, kuna anapia didi, asabiresa udidi, ali anavali, anava mwambu, anapangirwa, mbava, mbatuwelera, anea hahae wilo, ndia nafunanti, government asafuna mwanea, kutipena tipatibasa na imwe. Imwe basano chitambirimi muna igumana mbuti ile inasakemu munga pisaka afu napigumana unga pisoza unapigumana mbuya asatimba mwalonga maningi zabirinya bwera ndiwe cheti amatama matimilati kwenda na kwenda
1: msoro gulula mplastiku waponyo gwandiwa nsoro ponyo zambezi miendo kwenda kwa taiwa mpungwe mwana kuna guva zabirinya
0: kuna ana nangwa asava uimu kuna imu monseni muna vanamwe muna tuwerera mwambo Radio Mosambiki muna tuwerera mwambo wa baba na mama makulokoto dondoe ntunguru kuna imwe tuwerera ne babano na mewano munga kuondia so kutikulekani kwenye anu kuna mbili miku tai kala nipa nyumba imwe muna kunda tuwerera ifembo pantino kuimbira ntunguru tai muna kunda tuwerera tagwa chinjanji munga bangwa kuti werera uli kwenye tukweku avimpanga mpangi mwana anga bwerera unga mpanga lipenda kabikuvu tikukupanga mwana wakwe kunende huku kuno kunite huku mbili miku kwenda kasoma banka na chintu kwenda kasoma rocha na chintu kwenda kabwanya pindu ya nchu kwenda kafungira makaro leru munenda tai pia kubweresera nchu iwe ndu iwe usenda katuerira antu kuna pina chiteo pire kuna pina kuna ulike wantu habi kwa ziwa na nzeru zao mpia kumanga pepi mpia kufuza pepi mpia kufuza munu kutuera pindu mpia kufuza tangwa chintu mwana pia nukupide chitewe mwana pia nukupide chitewe kuna mwana ungonungonu kwenye katuera antu kuna bukeo nkakwa ziwa kwenye kaswa marosha antu kwenye kaswa mabanka antu kwenye kabamu na pindu pia antu pepi ndi unsobu ya anju wa mtu pepi na chitewe wapanga na babaku na mako wakufunza ndoku shikola mwana kufunza shikola unga funza mangbana uonudidi yaku tambaruki ini panga ndamale ni mwana angewe vesele pina upangeni nkabi kufata mparu anza kuonsena na vitra babao na mewao ndipidonga mbuya satimba pano kuti nanchi ana magali moto ana nyumba za didi ana pindi pionsi pina chitemu tapereka takuta kuna ale onsena kivesera nzidi nongonono misangani na mbumba na misangani mbuya cheni marikeza maru muna funaponi mbukukodile pwantu langanani nzatu wali zo fulati pasi mpata pano paraji Mosambiki tangu nga pasi mpata so funaka chile chile mezu chini chukuru mabifa chile mezani pakati pachisa pakati pabasa pakati pa mputu zonseni penu kubasa kuna patefi penu kugovernmenti penu kumunisipio penu kupi njira zonseni mbatile mekaleni antu akule mezana azungu alonga kuti dar si respetu mwa otro mbati paseni chile mezu zonjatu siya muntu tae jikino tae ini ndini Mosambikanu 1000% ndabalwa munu nisafuna ndikoi pianga pida baloni pe jiku yanga ni Mosambiki
1: mbandile mezwa inyamu ndile mezambu nangu
0: unangombo siku... unangombo nika mezambu unangombo
1: siku tindile mezi muntu iye mbandula ninga zongororo
0: habi
1: siku tindile mezi muntu iye mbandula ninga ndini guruma nchitai
0: Tap di pepe nonge pano kuti paraji Mosambiki pano tingonga mwana pie tingolonga tangwe tikolonga chen marikeza mat
2: tikolongera kuna ifi antu
0: antu mwana pie metaphora si metaphora ne mwana pie mwana pie eh si tudu contrario mwana pie ndini nchi eh un individu kishala kolokatu kwa mwana pie ha stepo ne pintenyo eh ali tsonga metaphora ndini nchi ulongera chizungulira auku ndi donongwe kuti proverb sirepo proverb ne proverb ndi nononge pano proverb sena misangani proverb sena tikulonga pano apa chabwera chizimu chizimu cha misangani tubudza misangani chabwera pisabwa pisakanoka malombo julia malombo julia pisakanoka manu haleluya ndikanoka malombo julia pepipi tingalonga pano kanoka ndi dzende nomi radio musambi kuti pasampata kuti longa tikuveka tikuveka dziko yenseni Zambia tikuveka Malawi tikuveka Portugal tikuveka Hispania tikuveka Estados Unidos America America tikuveka anditi tina anditi pano paradi musa kuti www kwa cm yeri yeri yemi siko ha ngabe veka tikuveka monseni mweni abali anga munativa kweku lekani kuva pindi pinonga dzende nomitai ana kumala sapatuka ana kumala kwenda na njira zao mbwenyi tufati akwati anao tiakumbanye tiapangi nzeru mbava nzeru munthu mbaleke mbakana unthu wache kwenda pa bamula pindi pia anthu ngabi mbwenyi ungaphatwa ungafindikidzwa mangwana iwe unapionamba tikwera kuti mtemwanji wa Moses ungakhawa wapoinana tsako miyala iwe mbudapoinana miyalamba ndipinango mapineu pianji sanjikira munthu pa dzukufuna mbati mpiseni PPC pia didi ita kutiwa upisiwe. PPC pia didi ita muntu wabala mwana. Chipita luangani pire muntu wabala mwana. Mba mwana kuti mwana. Mba mwana kuti mwana ngoe mangwana. Mba sekira. Nisafuna kuti mwana nga tabuke. Tabuka pia kumwana nga. Alipu baba na chitapiepe. Alipu baba na sekira kuti mwana chapiswe. Ngabi. Na baba mbozeni. Ngabi pe mkabi chitika. Tapele katakuta kuna nonsena divestena jitu nongononu. Misangani na mbumba. Mbumba na misangani. Monsena mkativa pan paraji Mozambiki. Tinati ifati nongatani. Tipanga ni tifunye. Mbwazi si mwara nzanga. Iwe unasangani nzanga. Ubwazi solonga nzanga.
1: Ndi mwene. Ine napata nzanga na mbuya Malunga. Mbuya Malunga awena nongati sakala kunu kuteti. Awena asakali ya teti. Awena lembatepa. Chisa ngucha kugoswa. Ngabi pita kawiri ntando.
0: Chisango cha kugoswa, chindi pia kugoswa, uliku kondesa pindi pia kuipa. Leka, wapita kabozi, leka pondo pita pika kachikaili. Mbwenye kapita pondo kachikaili, kabozi, wavunja, ndakulekelela. Unga pita pondo kwenye kita pondo mbirimi, ngabi lekele wafika, waenda, wandoa. Chisango, ngabi kachisango pachisa, chakutani, chakujoku nyanandiso. Zoko zoko ndiso, zoko zoko ndiso, zoko zoko ndiso, zoko zoko, leka pita pie pitae, leka kita umbiri mitae, zoko nya nzako, funandii nsosi, nzako kupata basa, unendeka nsosi ranji, nzako kuchita pintu, unendeka nsosi ranji, iu nzako kupata basa, iu kupata mauta, uliku mkungila mauta, uliku mpongila miyala, kutileka pita basa tae, uliku mpongila pili, uliku mpanga mulomo na kuntikana, nzako, alero kulekera, mboi mangwana kuna ntemu, alero kulekera alero, mangwana kuna ntemu, ntemu da chito pakati pa dziko pene pakati pa dziko ni ya pansi silonga dziko Mozambique dai pa dziko ya pansi chino todo mundu lei pana ntemu pana mwambo ya dziko ni ya pansi humanidad kimongwa humanidad untu wantu mbuleme dzi untu wantu mbukuzwe untu wantu pepali pa untu wantu le pa dziko na ibodzi nebodzi haukwatambu ntemu no mbai kambo chiremedzano cha anthu padziko neibodzi neibodzi ha urespect entre os homens em cada país inu mundu tambe a humanidade deve ser respeitada mbalemedzani anthu apo pepa padolonge mwisangano uyu kuti kufudza kuti tani anongata nisangano
1: ade chisangu cha kugoswa ngambi pita kawini
0: ntandi kina pita tani ntandi kai ha Lele ndamingana na timba lelo. Mangwana ndikamene pondo ngamao. Lelo ndamingana na timba ndabuliko DDN. Mangwana ndikamene na timba anongere anabwera pondo ye pano. Mbwenga bwera pondo pano anantuona. Wapiana? Ha? Wachita pia kuipa lelo. Mkweni kufika kunyumba. Toma kundama toma nyeleza du kuti shi. Pale awena ndiponya. Mbwenga zati pata niale mkaidi penu pinangu. Eh? Entre morte ou vivo. Mwana sipe pene, ndinafa penu ndinapulumuka. Unga chita pindu mundu, tinki, usofunikata, uzindikire. Kutipida chiteni pili, antu lakumirana pitae. Mpwenye nga pichita pondu, iwe na nzako mgwa wa end. Panantemu, ntemu, ndinafunati, ndinafuna. Ifi, nga chita mundu kuti, kuntwela ndulika, ntemu. Alei. Alei mundial, alei dikata paishi. ntemo dziko ntemo wa dziko ibodzi nebodzi mapifesa na nzanga nsangano didi maningushi misangani ifi midapaswa panu dendiri ilonga marokutori tomalimira marokutori achizungu limira achindau limira achisena limira achibaru limira achitewi limira ambani tomalimira kufesa misangani basi usenze ndi zenda nomi ne musingi ziranji lero wachitapididi wachitapuiki palero mango ni kitamundi wipopondo nga mamu tuna anakulekiri ya basi uchili wipi basi tapira kutakuta kuna alo sendi vesila nzitu nukonono mbuya satimba na mbuya chini markeza mari nzitu watapamanja pwene mutafuna mkukudiri panu na upasari pindi kamea kapindi kamea kapindi kamea kapindi
2: kazi sinji mbuya ntonyoki mbuya felizardo chikona nsiku zinu anto kujiwa na ngona mariu munonga riu zambizi.
3: Atenção às notícias já a seguir apresentadas por Adéri Tulipang. Bom dia.
4: Uma vez mais, bom dia, Rosa Freitas e ouvinte. O presidente da República é esperado na capital norte-americana, Washington DC, onde vai co-presidir a sessão inaugural do Fórum sobre Fragilidades 2026, organizado pelo Banco Mundial. O detalhe com o enviado especial da Rádio Moçambique a Washington, o jornalista Mohamed Jan. Bom dia.
5: Bom dia, Daniel Chapo. É o único chefe de Estado convidado ao Fórum Fragilidades do Banco Mundial, devendo co-presidir o evento com o presidente deste grupo, Ajay Banda. O chefe de Estado vai transmitir a experiência de Moçambique na gestão de conflitos, segurança e fragilidades que assolam alguns pontos do país, como o caso do conflito em Cabo Delgado. A gestão da paz e mudanças climáticas estarão também no topo do discurso de Daniel Chapo, num evento que contará com mais de 3 mil participantes, alguns dos quais já se encontram aqui em Washington, D.C. O Fórum Fragilidades, a realizar-se aqui em Washington, D.C., a partir de segunda-feira, vai ocorrer sob o lema Ação Transformadora para os Lugares Mais Complexos do Mundo. O convite formulado ao presidente Chapo para co-presidir o Fórum Fragilidades vem confirmar ainda mais o restabelecimento da confiança com as instituições multilaterais do Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Rádio Moçambique, Mohamed Jani, Washington, D.C.
4: Presidente da República é esperado na capital norte-americana, Washington, D.C., onde vai co-presidir a sessão inaugural do Fórum sobre Fragilidades 2026, organizado pelo Banco Mundial. Ontem, por cá, o presidente da República disse ser responsabilidade do governo atender às famílias vítimas de xenofobia na África do Sul. Daniel Chapo referiu, por isso, que o executivo está a fazer uso de todos os recursos para garantir um regresso seguro destas famílias ao país.
6: Estamos a fazer um trabalho 24 sobre 24 horas, de segunda a segunda, para poder evacuar os nossos irmãos. Disponibilizamos transporte via terrestre, que partem dos locais onde há focos de xenofobia para a fronteira de Ressano Garcia. Na fronteira de Ressano Garcia está a equipa multissetorial das alfândegas de Moçambique, da migração em Moçambique, as equipas, portanto, do INGD, do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, a trabalhar neste momento.
4: O chefe de Estado falava esta sexta-feira em conferência de imprensa que marcou o fim da sua visita de trabalho à província de Manica. 169 moçambicanos permanecem nos locais considerados epicentro dos ataques xenófobos na província sul-africana do Cabo Ocidental. Deste número, 64 estão acomodados num parque junto ao edifício municipal de Mossel Bay e 105 na cidade costeira de Hermanus. Em comunicado, o Gabinete de Informação, Gabinfo, indica que os cidadãos acolhidos continuam a beneficiar de assistência prestada pelas autoridades locais, organizações da sociedade civil e outras entidades envolvidas na resposta humanitária. Na quinta-feira foram reportadas na província de KwaZulu-Natal manifestações em Durban e Pinetown, acompanhadas por atos de intimidação a cidadãos estrangeiros, incluindo moçambicanos proprietários de estabelecimentos comerciais. O Gabinfo refere que, face a este cenário, decorrem diligências para assegurar meios de transporte para o eventual repatriamento dos moçambicanos que manifestem interesse em regressar ao país. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional, JICA, pretende financiar a terceira fase do projeto do projeto de promoção de sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água e saneamento na província do Niassa. Jornalista Fernando Damas.
7: A possibilidade foi admitida por Sumira Takahashi, representante sênior da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, que acrescentou que, neste momento, a instituição está a avaliar o impacto do processo às dois. A fonte avançou o facto, à margem da 10ª reunião do Comitê Provincial de Supervisão do Projeto de Promoção da Sustentabilidade do Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento na província do Niassa, processo às dois. Fernando Damas, em Lixinga.
4: Na atualidade internacional, 3 soldados foram mortos ontem por jihadistas filiados ao grupo terrorista Estado Islâmico no nordeste da Nigéria. Segundo as autoridades locais, as mortes ocorreram num ataque a uma base militar em resposta ao assassinato de um vice-líder do Estado Islâmico na região. As forças norte-americanas e nigerianas mataram no mês passado Abu Bilal al-Minuki, o segundo comando do Estado Islâmico, descrito como o terrorista mais ativo do mundo. O Papa Leão XIV reúne-se este fim de semana com as vítimas de abusos sexuais por parte de membros da Igreja no quadro da visita que efetua a partir de hoje à Espanha. De acordo com a imprensa do Vaticano, o encontro visa auscultar as preocupações das vítimas, respeitando as suas vontades e privacidade. A fonte acrescenta que o Papa chega à Espanha num momento-chave para a gestão de abusos sexuais cometidos na Igreja Católica, tendo em conta que o país adotou um sistema misto que inclui reparações simbólicas e compensações económicas para os casos que prescreveram judicialmente. Fechamos com o resumo das temperaturas máximas previstas para hoje. Tete pode atingir 35 graus centígrados de temperatura máxima. Para Quelimane prevê-se 31 graus. Nampula e Pemba, 30. Maputo, Vilanculo e Beira, 28. Xaxé e Nhambane, 26 graus. Por último, Chimoio e Lixinga podem ser as mais frescas, com 25 graus centígrados de temperatura máxima prevista. Apresentamos as notícias das 9 às próximas, quando forem 11 horas.

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzu na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ush.
0: Basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mhabi nzizi na pepe.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota, zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu, kumenengera nobungano pamutundu, makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe, kumenengera nokolera, anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo, tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzipedu, kumenengera nopamutundu, kuita ukirini, Ohwalo opanyumbe tunoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera. Zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa. Zvinoulaya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu. Tangani mwamusambija. Mumuchinja mumdira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi. Tinodika nakuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tundikana kwamba, kusuka mulomo no miroyo, kutishigari shakachena. Izo, mgojineta kutitisu, tigari no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese. Tundikana kukalava nyara, nokumwa no sabau, kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomu nobungano lesepo pamutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi Sofala, kubese jeho ndi UNICEFE.
4: Ukika vovo shita kozinyaruji?

0: Pechi tika ndini nje Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba. Tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
1: Ngabi kupidziwa kuna kwanga. Wafika nzizi wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwashe Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule. Mwana wakusona nsapato ngabi kala na nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa shtiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, ngakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Tenu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
3: Chama jangu, prokirani mushipiri shwese chirangwa chandumure, kufirangu wa sera ni makumaviro mseswa, panu paradi Mozambike msepe vizara sofala. Tirikesa chama jangu.

0: quantidade.
1: É, guarde quantidade. Ribini, vamos lá. Xiu!
2: Ndikadazati wana fragesha zinji tenepa. Ndiyanji bikujitika pano?
1: Ishi ndibasa meo wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
2: Apo mbiyanji binapika iyo?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
2: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena nikusimba, chipu tazati kana ya mafrageja tenepa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
2: Ngabi mamona angu ni ngaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyakupika muswa.
4: Ya baka yao, nyame matsi, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: kunjago tabwera siku ya leo kutabalanga sana imwe mbomba anatipesa nzizo sene na programa tabwera nitifundisana leo tabwera tili muno kati mwa studio ya Radio Mosambiki tikuba kuba muno mbozi na mbozi anolonga sinaji
1: ndimwene mbuya sagwati ndimwene yakubva Radio Mosambiki panzizuno mukuvenango pindi ya ntsiku ya leo tabwera nitifundisana Nunga musapizio mambo nsene nsiku za nsabudu panzizu nongonu ushu. Chisa kupasirani programa ya Bwiranti Fundisani. Mbwini panzizunu mukatidi kita kunchira, mukatila nganila kunchira. Mbwini panzizu nongonu ushu ifitafikadi tuera. Tipasa ni lusu pa makaliru atu na machitiru atu ifi ya sena. Ini zinanga dini markezi za mari kunemwa nsene tambirani mkona madyo.
0: Ndebo zibanchinu zinanga ni Rafael Joakisa Gwanti. Anapatia mikinu ndi mbuya. Marcelino Viola. Longa, tukumesari ate kumalisa tidondoe kuna emwe.

0: 32 50 11 314 tikudikhira imwe toyera mutimenyere mtokosi toyera tifunzisane thangwe yamphoke naye kulongeye pa ntsiku
1: yale maula didi tilibo tikulonga lani alo johani wenge buda salisao bwantize munampeka tani pa mphalo ucho omayi ucho
2: apolitikari
1: agora mwana nkazi ola nkwata o nkhabe alo babo takuta
0: kufana madodo pa payada tumenyana ntokozi kumuda serasam
1: tapeka takuta tinomwanso fakuta mulungu ngatifuna
0: tiri pakati basi pa ino programa yathu yobwerani tifunisane pano pa radio mosambike tikudikhireni pa ntokozi 32 50 11 314
1: alo alo tadokera kosani makulu athu zina kuna kulongeremwe nyamapaza nyoka nervoso tende tulume tione
3: wana mphaye uyu akakhala kuti mwanasikana afuna taye so udiyetu wansiye unafuniwa kwenye kubala mane pa gari gazi uyu ansiye sabri amprovokari
1: amprovoka ndiye mphalusho
3: amayi kumpa gari mkazi uyu ansiye sinkakufuna taye atowa mpa gari thangwe achitrofari
1: achitrofa nanji
3: thangwekumpa gari nafuna taye chipiri amayi kumpa gari mkazi uyu ansiye
1: ake achitrofa babe pophata basa achitrofa babe poskola achitrofa babe pa
3: papa
1: achitrofera thangwe yanji
3: amprovokari sobri mwana ndakampasa mwana iye adiyakhala mwana nkhabe agozale mwabi amprovokari
1: maji anthu anthu ningakulaangakula sofuna ndinepa nabale akhale mwana ainda ibuwa mulungu ampheza angu asela malolo golongoza kwaungu ndipasaka mwana piyana iye amwana yakida
3: agora iye ampasa mwana tembo ikhamfuna ie kampasa mwana khankhondaza khankhona ngapoti ampasa mwana ay soyara mafiya agora pari ye aripenderi
0: aphale nongana akwanu uku aliko panango nkhabeku kiko
1: agura mbuya
3: baba
1: tene tive mbuya nervoso sakuziwani ago kodi angawa mpagari nsikana uchu mwana mbakhala ndikazinkulu nsikana ndikazinkulu basi iye ngamapagari kumbakhala kunkwata anafuna kuza nsema nakhala nsikana khala kazinkulu pontho paiwa jikawiri mbakhali ngali mwanani mweleita pepo munena kwalimirira mupagari bakhani mwana mtevelaita pepa munaenda kwalimira kwenda kwapagali chuma tapeka takhuta kuna imwe mbuya nervoso tinonaso afukuti mulungu alichungu iya mwapa mbuya sheni awende
0: kuongakwaafika kweku masenzekero na nkhabe itika kweku tankuna sachinuswa kuno nkhabe mphala sasenzeka makuipa kwe kuku
1: mbuya paso mbuya isikia ndulongele chikandika nika kukulunga nika kushora panga nika kushora mwana mbo anga wana nguma kabu kishia la sitamangisa mwaba ne mbiabia chike he ko ko mwana mbo anga wana wadi bie nikabi pae unukula sosa mbebe na iwa iwa
0: ndi mbwenye mtu ansenu nga indaka sosa nkazi
1: Nsosa tayi nkani ngabe sosiwa tayi sokona
0: kusosiwa tayi. Nsosa kwe kungunsosa.
1: Akwe yaka kalekeya safari mamuna kabe kirene na itata.
0: Iya lipa nyumba pachi yu muntu mbaenda pe mba mfendezea pa nyumba pachi pana nyakubale ati mbwenda kansosa mbu pana mbu sinzekana na ngapida yimbo pa tsamba hapa. Yusuf na unyerezere pe kuti ingaoneka pana ngo thupi hapa safu na dinkwati nkazi. Mizise pe atu kaltepe. Wasosa nkazi pana ngo ampasa pa thupi kankwati lalo. Ndiwangi na kundi kunangu. Mizisepe watu hile. Mamu na nsene anga indaka na mura na nkazi. Unisikana ole. Nkazi akapizo kutuushi ndia nafuna kama mamu nanga kusogolo kwa ndima. Piesiana na chinchinu. Chinchinu panangu nkazi na muradu anaya shano. Unendaka pangani pepwa kusembi pepwa. Mizisepe watu akazuika ndi mbozi basi. Mizisepe watu akazuika ndi mamu na mbozi basi. Kutingana hakuna mura na ngana.
1: Ilo ngemu ndi kutaila. Mkwanga kale. Kale anda kafunzila. Chinchila kutafasa asa kufunzila andu.
0: Jine.
1: Mwanangazi anga funa na mpa aso mwe kusani funa. Usafuna semba aso vyo sendeka. Vyaka safuna vyo sendeka. Ili nyonyo. Mwafuna semba. Bela kunyumbu wani. Kwa baba. Mwapa ne. Iye mpa anga kasafuna vyo sendeka. Anatani. Anapwelela. Kabe kuntwelela. Sasali mga sendeka njila mchemenangazi. Ah. Botari mai. Botari. Ah. Kerfala kundigo. Kerfala kumigo ke. Kizumbuja inonga jinkiwano. Iyo so kazadu. Muna ntwe la bonti mu?
0: Ha?
1: Akata basu bele ndu ime mbu ime nkabi nkazano tayi. Ime atani. Kalika nchanyi mbuya. So pa manduli mwani mwundu. Na majibesia ni sanzeka la biesi mu. Mungali kusanga huko na maru kuna kwa buka bume huko. Kwa ata muti buguza bume. Awelo nchanyi sabu ya nduli gogu kupelekela. Peko watafuna. Bule iyo so kazadu. Inu wana pomisi. Nkabi kunso savi nkazi lai.
0: Ushu anangwa panu. Uyo anangwa panu. Nsikazadu tayi. Nsikana kafunza
1: lai. Iye kafunza. Nkabi nzeru. Funza na kala nzeru. Atala kwa ngekwa funga. Nifuna kwa ngekwa mama. Mbapreza mama. Papa. Mpalu ya sanifuna. Mwana chinchino na pia na chinchino. Ana 13 anu o 12 anu. Jana mimba ja. Kulpani babaji na maki. Avifuna ndi. Mune tongata misireni. Chichino anda kwa kazamento prematura. Chichino ja jerari. Baba ja albakundu. Pae kale mwana kakala 2-3 jana kamangiwa. Machinchino pia mabalala ja. Mkonga amu na mbuya hachepa kaze njipa. Mnohane matu peremu.
0: Mwenye telikupitiri sabasi. Panzizunu na programatu. Mwenye tifunisana pae para Mozambiki. Tukudikire mkuncha pantoko zuatu. 82-50-11-314. Tukudikire mutipasembu nzeru zanu pa pindi shikulongefi pantiku yale irupani pa Radio Mozambique. Tukudikire mkonjo huku mizizi ndino pangono na pangono roloja tukwenda basi gede gede gede gede tukwenda mpaka kufungisa kwa programati. Nga timizi panu tinakwanisa fungisa na programati mwenye tisafuna titendeza lendoa zinji. Alimizi mbati vesera pa inu programatu antiku ya liru pampa Radio Mozambique. Mbuya sagwati?
1: Mbuya, ili nga guluka. Ni tangu chitambuya chinchinu, ana chinchina runkuma maningi. Mwabane, andu kalera konga nampolisi ndika mpali mpala kutani. Mwambi naonika problema. Mbuya kazi, ana bia chiba sao sindika lapali, lapali, ngapi sindika koka rai. Mbuya kambata mbuya huyu alimbatani wekanita na alakazi kaleni na majibesa kana kuchulu kwenda kuoniwa hicho sio ni bonzo alakazi changa ya kuoniwa nzizi zizi sinapengesa mungagwa gweri njira masomanda chinzala na muna kapi chinzala sikala zaji dai kaleni na kagwa magu akaimba mbiu kweza halo halo halo aha malungo
0: halo mlipo.
1: Alô,
0: alô.
1: Boa tarde.
2: Alô.
1: Alô, alô. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde.
1: Masoko.
2: Alô, de como va?
1: Ah, buyani gab. Zina.
2: Ah, de pico da ga, ambra, eba, de pico aqui de gani.
1: Aham.
0: Ah, mas zina, mukonge kupi, zina, não de muyani?
2: Mukonga kuno, siruvu, kuno, monte siruvu.
0: Ah, zina, não de muyani? Zinandi man.
1: Patito. Mwe banyadi yenye masini?
2: Ndi
1: Mnabesa kudi nao?
2: Mufana wa dawa, porque le kuna chikupi wa nambo tamde.
0: Na mkupi wa nambo kweko?
2: Chikupi wa nambo, alikupa sana, wapatupi, kiposhi, ndo atawa ponte, hito chikusofere di mazipai kuno.
1: Mune tonga tamtebe imu?
0: Chikalonge finonga mizizi ya miatu kale mkazi wa nsene anga kana shamwali achi panangu iya kapizio kutimamunanga njunu wanafuna kane kusogulo kwa ndima pia siya nonga chinchino anga pia kulonge papindi ya liru kutialipu wa pale nangu asenda mbasosa anapiana na chindu iye nghabi mapatikiru tai mbwe nisenda kasosa iya woneka tupi pepo nghabi na
1: kumbu. Halo.
2: Halo.
1: Boa tarde.
2: Alô, alô.
1: Alô. Zina.
2: Sim, sim, preocupiva, sim. Zina, me mandou na Lucas Constância, porque ela foi no Pinanganga.
1: Pinanganga.
0: Pinanganga, de distrito de Ocupi.
2: Ah, não.
1: Eu quase sumo. Mugubeza, mandi, vai botar aí, Arthur, hein? Alô. Ah, mas pela tarde, não mais.
2: Pepa hapa kuona kwanga ini jove huyu adawa.
1: Adawa na papi jove ushu?
2: Ya jove adawa na papi. Piliki pepa nepi daronga iye kondari kutepa. Ndi masenzekeru. Masenzekeru oke okay. Ine paywaji mtabizua kuti ndi masenzekeru.
1: Penu?
2: Kakutiziwa adandipanga iyo kondari kuti ndi masenzekeru. Pepa ne masenzekeru jove ana direto kuti apagari.
1: Anga apagari nkazi lang pata anansia?
2: Pepa, kafu ti angpate, ansi, so pepa ana direto kuti apagari basi. Kakala kuti kafu mfuna nkazi mbansi. Ana berambo na patambo, na jua chako tati segunda mao priki. Ada tomana embana, ada tomana embie priki. Batu kuna chigurongozi, salonga kuti unagusa binyere magatiro. Nemo kuti kafu mbusa magdarade, kafu mbusa anji manji. Binyere ya kazadi naronga ya respeto ire. Kuti mkazi ya pita na embie nyumba, ana direto kuti apagari binyero zezu. Akara kuti nkhaku mfuna nkazi anansiya
1: pepa kupagari ani kupagari nkazi kupagari mwana
2: pepa kwazi ari kupagari nkazi mwana ja kuita dispensa mwana ndi sekondaria
1: wachi ndi nkazi ushu
2: pakutoma tea pagari nkazi kufuna na kukhanda kumfuna tea pagari
1: ndikuona kuti one mtepa
0: tapiva.
1: Takuta
0: mbwe nonga kwe kuku distritu yanu pepsi onekambo panangu nkhabi
2: pisa oneka maninga ate boho iye kondari kutepa disko viriri kutatachita pepi ndingana anangu nkhaku disko viriri kwene
0: na nkhaku disko viriri anangu
2: ate pepa na sorti kutia disko viriri
0: kuti mwanatu wapasa wapatupi nangana
2: si
1: au namu saka
2: dinero zake zaida cha zakita cha dinero zake kutapagari kutapagari
1: ano namu saka mpunga be baba
2: anaiona maninga ata nesi kwa mafuta nabuka
0: anabuka garafa vinyo
1: naoneka mimi bakandi mwe lero dieta lero sabuni pala mangwa mala kaboy mwe
2: wow okay ndaka saka mbavanga ndaipata
0: mampata mbavha lero
1: tapeka takuta kuna imwe.
0: Basi, tapeleka takuta kwenye mwanyankwira zinanu?
2: Zina yanga ndine Lucas Constancio.
0: Lucas
2: Constancio. Mpina nganga.
0: Takuta kakamwe.
1: Iji, mbuya mwepesa.
0: Kupitiriza kwa ino programa ya Bwiranti Funsana pansikwa lero. Pantokozo watu 82, 50, 11, 314 pampa Radio Mozambique. pangono na pangono tukuenda kumapetu kwa inu programatu na tende sepontu handuangasi hapa tuwele tingamala tifungisi na programatu antiku ya lero mbuya sagwati mwana nangankula da mamenya ntokozi hapa vika pepe tuwele kunchununsa mpale safunika kumulipisi alo mulipo
2: alo
0: mulipo
2: mulipo
0: Zinanu, mkuangira kupi?
2: Kuangira Sipi ya Gorongoza, Ben Francisco Kembo, kuangira Sipi ya Gorongoza, na watani ya Kongo.
0: Ah, Francisco Kembo.
2: Sipi.
0: Kwe kugorongoza mkutifa Madidi?
2: Kukubani Madidi.
0: Oo, takuta. Ah, maiva mpoka yatu?
2: Maiva mpoka yatu.
0: Ah, tigwendele nimbo nseru watu?
2: Ah, Sipi, Kongo tipi. Vanga pipi pensene, falei por um bode daí.
0: Ah, pipi pensene, pipi.
2: Ah, sim, porque eu falo, isso eu falo para o mundo. Aí dá de pipi, anda com o seu semana muito. Depois de meio dia passa pipi, então eu um pipi. Vamos passar uma ana. Na primeira vez que o pipi pego o louro em casa, o carioca, o que é na manhã que é nesse.
0: Ah, papai, e empalucho. Akulonga ini ndisafuna mwana basi iu umewache iu unkaze ini nkakufuna time mbwenyi ndisafuna mwana ndia mwetila madishpeza nseni iu ini nkakufuna nonga pepu iu mpalu no
2: akafuna mwana
0: iye safuna mwana basi mewache nkakufuna time
2: akafuna mwana kwa mpasa iu mwapa la iya mpasa mwana na kufuna
0: mhm Akamfuna.
2: Ia kam, quando akamfuna kalebu kwa mpasa imana kwa ndipepo atina leru nga mpati nkazi.
0: Apa, mayo asafuna ziwe. Asafunika ii mpalu apa galmalupatu kutuwela kunchunusa, pana angunghabi.
2: Nga pa galmalupatu.
0: Ah, asafuna.
2: Nga pa galmalupatu. Nga pa galmalupatu, anabokonza iku ndakisa kukubiliza anga ndakisaya.
0: Ushano mapindi makumashano na mawire. Just set singwende douche.

0: kodi kodi nyanya mina nyanye
1: ndao mesi
0: kodi mara juna matelevisa usavesera iwu podi ungakonda pata basi enda kubasa usapivesera kuti kufuna bwera pondu shalane rai
1: ndirikupiva
0: sapiva baby songwa muradio kisolongwa televisa
1: ati kuna funa bwera pondu mphepo inachemerwa shalani
0: shalani pelu basi ndio ndio ndio apita sikuloni tai adapito je 14 marzo adapita pano Uno utatabuka neko, ntepa ifpanza funa kutipandu tende kuna mewanga tete. Inafuna bwere hii, pepu ya shalani, itigumanifu tili kutete.
1: Tende kupi?
0: Kutete.
1: Si. Kama atikaenda kweko, panyumba ambo pano.
0: Ah, panyumba pano, itichirokotena lipano, zai? Anabasayanji mperigatwe. Poda kwerwa peache na mpepo, kwerwa na nyumba, tana anabasayanji. Anasana pindu piripano, zai? Ifetifi pano, mitipifa pindu, tangwachi njanji. Iyo noti sampagari penseni unuangu. Angenda shpitali, anga peka tinenda na shpitali.
1: Imwe mburunga kanu. Kala, kala, kala. Oh,
0: siku kufunzane na.
1: Kwa nzuri.
0: Katai, katai, katai.
1: Apo pinaronge semwe tepa, anga piva. Anataida karapan.
0: Iyo ndi mpregado, anampamvu yanji.
1: Mpregado, mpregado.
0: Kwa chungudungu nyabasi.
1: Mpregado, mkulonga tani.
0: Nyabasato.
1: Nda pesari mpregado, ndi mpreza.
0: Huku mwanyezi ratani.
1: Mpa ofesi.
0: Funa musali. Na, wanditaa kuni sobe mpepo.
1: Iye kweku mpepo nga fika?
0: Kupi.
1: Kweku.
0: Waa, kweku nkabe.
1: Ae.
0: Iya, mpepo fika tete.
1: Penu basi.
0: Yaa, nasadu kupiva mbu. Ne isi koloni daya da pito.
1: Penu basi.
0: Waa, mbada fika, rai.
2: Patrao.
0: Haa, kuno, kuno.
2: Haa. Haa. Mwanambu alumambira za mundu huko.
1: Yeah. Mwanambu alumambira?
2: Haa.
1: Haa. Ndoko tikamati nenda kweku.
0: Kwata.
2: Mwanambu wa mkulu yo.
0: Wa mkulu.
2: Haa, ndia daruma. Kwa na jadani.
0: Kwata mbira. Kwa yafa.
2: Asa pemba dinyero na chindu wache.
1: Unatoma longa kutikwata mbira. Wavunzisa nga kakuti mwana chiro mbira.
0: Kapizongu mbira za pitiranji muno.
2: Ha?
0: Zida chipitisa muno mbira tangu wache njani.
1: Kwa di chiroko teni?
2: Mama.
1: Mbira. Mako ine? Ine dine dona ako wapiva ne?
0: Dona
1: ante. Ine dine dona ako.
2: Nda dodomeka nisa chemeronga mama. Tangu ima mudumu mkulu na mama. Sasawa.
0: Una diachu na zeni. Una zamesea funa tanda funa menya. Pasa besho. Dona iwe rai. Chirokoteni kwa nabupumpula. Safa rai.
2: Patrao ndilekirireni.
0: Kwa kuchini dinyeru jako na mfuna katwiri iwe rai.
2: Patrao ndilekirireni.
1: Kata kundalonga pia kwa na kama.
0: Ya nazolera. Uyo ndi empregado, ha ni empregado. Jesina unazampangisa
1: Bani ufua.
2: Ndiko nda katwaira yuko. Ndiko katwaira.
1: Kuna ntomu kuvambira zile mwana chila zona.
2: Asiku sona tainda siku mwana kwenye mbo iya linazi wa mwomo toto.
0: Kazinga. Kwa singa. Wafuna kuja unadia.
1: Anga zona angatizera pano.
0: Taya makupula ikan konjelatori. Anasamba jena njifuna tenditeti. Pia kuwa makakamu mwana mbo alumambira. Pia kuwa makakamu mwana mbo alumambira fwa tenditeti chisa ikina zamala. Unazisambu jena mbira.
2: Ya antu.
0: Ya antu tani. Aza kufundisa pale zapitiranje muta itapindi byanga mune kundoni bivenga pya
1: mwa ndiwe mphalewe ndoko
2: ndapiva sinyora
1: ndaka kumulanza
2: patra wangalonga mbai hapa tete tani napiziwa pa tete ine
1: mzungu wako wangalonga nditepo ngakupambuka pangoni
2: ndapiva ndi ndikwenda kundikwe kutseri kotswaira kata ya dota
1: ndoko
0: ine toma fonera mama kutete wapiva rai
1: mtome ka fonera
0: ndi kutoma ka fonera kuti ndikubera kweko
1: Majana inembo ningaenda kweko pena kala konsiku zingase peno. Peno mtatangwe mai wako huyu.
0: Ine
1: tinakalira msiku idalongawe.
0: Funa banga miti dzidana kutani mewanga tani.
1: Ha bengo kupangani.
2: Wa.
1: Afonereni.
0: Ukada mpata kutakali mfiti atani pano. Penseni tinapi pano. Unafuna idana na mama tani.
1: Kuidana na
0: yeye. Wa funa tifambule ndile kwa
1: mitiru. Ninga shaira tahada shaira mwadidi. Ninga suka maprato ati maprato ali jojo.
0: Funa tendi na ule nukafuna itika kwenda mitika nana njira.
1: Fonani, fonani, ndapiva mese, fonani.

0: sirene skanamwe mazomo mutamanga kuti ndende kunyaruso ngandipange kuti ndithemukisa mwana uyu mana muna pigumana mwabasha mali ndisirani pedidi ndenda dzirimo pano madzira na mwana uyu mwana ndikumona ari kubva kupa ndenda chiri mimba musabwera mipata mabondo musabwera mbute mansoro apa ndikuona kuti hadalodzwa tai hadalodzwa tai ndi mizimu yakwapai wache ndina mpasanyatwa kudabawa babache ndi mizimu ina mpasanyatwa ishi imwe nkabika nzembe ndeka nzembe imwe
1: nkabe
0: agomwa kunda ikanzembe munthu anakhutatani munthu anajatani
2: ife nzembe tisapidziwa ife
1: nei nenda tisapidziwa ayavuatu ayavua omba
0: nzinombana
1: na ikapondo nzembe
2: nkabe
0: aha agolero muri kusakanji chinasakemo nchanya badakhala kuti mwana ankulodziwa oro zino badafa chino kale mumundadwala chino kalene ndi mizimu na nsanya mwabasha mwali akusipepo musafunika kutimwe musaka kuna ufa mapira asadya mapira hanadya mpungarai hanadya mapira mangatai asadya mapira mugodane mwiki nzembe mwabva muri kunipesera pedidi
1: anawanga mzukulu wanga
0: mwana kuwangira atimbathamanga mungamaika nzembe gede nabukambathamanga pa nzembe pale kwena mbathamanga kakamwe kwena mbasenzeka kuna ndzache mwabasha mwali mungakhonda kupiwangiza mizimu na dzaneta mungu anatambira mwabasha mwali
1: apo tinaikhira kupi mizimu kwakwakwao kwa kuimba kwanga ini pano yavuachi
0: anaikhira kuna machi kudabalwa mbabachi ndi kudafunaikwa nzembe kuti babache mbuyache atambire mwabasha mwali anadzakaika kunyumba kwanu muna udzinza hapo munazakaika tani kunyumba kwanu safunika mwende kagodamire mulangane kuna pinipa pang'one pya nsolo mwabasha mwali kuna mapira ale mugodame mwabasha mwali mulangane kuna sigaro si yachizungurae sigaro yakwenda kaumbirwa na tsamba ya mfigu wabasha mwali umali kumangana ncheo wabasha mwali awangiratu mwana ngonyi mungakhonda kupichita pepa wangiratu wangambathamanga pa ntsembe pale wabasha mwali
1: Nina
0: ngabe tai shamwali ningabuka pano ndinansakira pimitombo pimitombo kumbukusapukusa pimanungu vyache munsolo mwache pyenseni pyene pyamala machinzembe minaikiwa wapa shamwali ndaunga ningampasa ntombo pano pyenseni pyamala machinzembe tingiikiwe una babacha komero mapa shamwali ahe ini ndamana pano munapita ngupe kubvunza
1: apo nsembe tinaika njijuanji
0: jamauro dzuwa inachita phee ndiye inajazumwineri dzuwa ingachita phee ahe imwe mumugodama mudule shinero ngabe vasa patu ne shinero ne enji mugodama pansi mabuluza munavala mumenye manja monsene kuti fitabwera pano tabweza kuikhirani pei wachi ndimwe mwana muwangise pepali mwana anawotsira wabasha mwali ayi ine ndilipenda ine ngabe chinangu chakulonga ndikukubvunzani kuti munapinda ngupe kutimizira timizirani ini ndifuna ndiye ndine dziwo yadoka kuna khalini ngutale ndalonga nipa nipa apa ngafunika seriveja mbechizungu wabasha mwali nipa sakita pikwa isakwatwa goche mbifundulwa mbikwashuka mbuka ndi madzi madzi mbewawa seriveja sakita tani usanziwa kupikwa kwake seriveja ayo nkulu ndu maluku pusi mwana usafuna umuendese ndikukupanga pya nipa nipa ya nsolo ikamwe kaliene wava shamwali ndati foja foja puruze puruze foja ulima kunyeza nyeza gede mbika pa tsamba pa tsamba runa ikapo moto maku iwambiza gede maumba umba gede watanje umumanga ndi mwana ulu nangotile chifoya mbunchite ninga kapundu nyingedzera ya vache adabara babache wapa shamwali mwana kwa wanga hinde hini ndiri kwenda waka muna pinango muna pinango wa kutimizira timizirani ndachikuna kare ni mkutali maningi ndiri kwenda hini ndiri kwenda mama ndiri kwenda awangabwera na nyatwa andisiya makundigujula vanu ndipangeni mphapo akunyengetani tani azimu awa
2: azipeno maya shirika
0: akunyengeta nimbutani
2: satani azimwa alonga uyu mbiti ati imu munafunika
1: tapiva pive alonga kuti
0: nyanya kumphepo dakwera
1: unandipeza pinangwa piva
2: tapiva maya
1: tapiva alonga munaika sigaro
2: Ati muna ikansembi.
1: Muna ikansembi. Ambia zivu mwana ni adarosa ngabe. Ni chibosu ngabe.
2: Uyu nsewu yachi nsembi yachi njama ufa mapira.
0: Pinalunge mupe papa mwuri wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe papa nzimu bila buka wakupangani, right?
1: Watipangani.
0: Wakupangani kutumana ya kupakupa.
1: Inde.
0: Akupakupa, paka vansoro, mendo, mimba. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika wabwepi. Nzimu da buka. Tambili nzimu da buka wabuka mkubwa mwango.
1: Inde.
0: Agora tebe wakulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
2: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
2: Njimu
1: mweni.
0: Alonga tepo, right? Meka ya mapira.
1: Apo alonga sigaro, right?
0: Sigaro, ya chikau kau. Hili is masamba. Apo choda kumunda,
1: right? Masamba, alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
1: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
1: Inde.
0: Mumalimanga na ncheo.
1: Inde.
0: Beno nditepo, right?
1: Nditepo.
0: Hei. Mwana oli mungkoti ninga chifoi, mumangili ninga kapundu.
1: Inde.
0: Aka ninga kuti nimbu yachi, kalene pikaja iye.
1: Mbareke
0: fara mafisi kwa chikino ata.
1: Ndi
0: manera na longi la doni ni pano hapa.
1: Inje. Napo.
0: Kumisoro ndo duzento.
1: Ya.
2: Pikupiri.
1: Pikupiri.
0: Pikupiri kumisoro.
1: Ishi.
0: Inje.
1: Inje.
0: Tukadu.
1: Inje tamanga pano.
0: Tazimu.
1: Napo msembe aje itina ikawo nzizu anji.
0: Na chamaulo zuwa pee.
1: Inje.
0: Zuwa muna kita atobi tepo nkuku zifuna zipite. Imwembo mune kamo nsembe tangwili mizimu saja ura zazire. Munga ika chamasiku wa vintora na jemu wa mazerora. Nga bita ira nzimu tae.
1: Anji
0: tapivu. Banzani mwende.
2: Banzani. Akura mai. Nkafika avi kunyumba kwano. Tendenitu kunyumba kwanga.
1: Kwa? Mbitifika ponju kunyumba? Tende katani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fifi. Ini ninga maike gubede. Mnjizabwelela pianga kunyumba.
2: Maningi.
1: Andi tende. Tende mwana angashi. Nina. Mazalari.
2: Karota.
1: Karota. Nafuna kuja. Mpasta nkabe pao ma.
2: Karota. Kuna nkabe pao mae. Sia pao kunyumba. Tina fika chinchi.
1: Tafika.
2: Tafika.
1: Tafika.
2: Kufungula nsupi kani. Ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipo.
1: Sim. Alonga cerveja.
2: Alonga cerveja? Sim. Mãe, tá vindo a cerveja, hein? Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
1: Alonga nipo, alonga cerveja.
2: Tica que é cerveja.
1: Tica cerveja.
2: Tica cerveja, tende. Tá gula cerveja,
1: já tá gula. Nipo, piacare, pio. Nipo, ati, muno, tina, ipata, papi, pere, di muno. Na, ipata, co?
2: Ifi, tcham, peti, zungu, mamati, kodamene.
1: Tendente que é cerveja.
2: Tica cerveja, kodamene.
1: Ndi mamwe.
2: Ndi kirete ndi nina funa ikara. Ndi kirete dwala.
1: Ta iyo ta dwala kumbani. Ine nafuna ikira ta dwala nga yavwache mwana.
2: Ndi a.
1: Si yavwache mwana
2: damkata. Ndi yavwache.
1: Udazo da pidalongwa kulela.
2: Ndi
1: mamwe. Apo kudodomeka na kulonga watani mwana.
2: Agora mai kwezo shitapore ansi nsembe faji mkwezo.
1: Mvembo shitapore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
2: Kabe, mai fisa duolonga chisena chisona chisa chita funganja funganja ta.
1: Njima mwene tendeni nina tuweza imu. Ife mkwantu nkabe.
2: Ikani
1: mkabe. Poti pori. Ika porini. Ine chisungu nchanyata.
2: Asi kweza. Mwana
1: duwenti. Ndono.
2: Mwana duwenti. Aki pori sarveja vodele reseberi.
1: Sicho. Ine ya vwano reseberi. Anafuna ika. Vose vai pori. Ine vai pori.
2: Vai ika mama. Mamako você que vai e cansando.
1: Apoio o pinatite ongo. Caíra pangono.
2: Explicarine, mamá. Explicarine.
1: Chimbisa.
2: Longane tempo. Fala assim, mamá. Chimbisa tá no. Mamá também. Mostra do domingo, né?
1: Anangawa. Mwana kuduara ia pambuka piache. Longa, papo. Longa.
2: Assim estava por sempre a avó dele. Criança doente. Assim estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar bom, sempre este. É mal, e também cansa sempre, acabou. Entende, mãe? Tamaica cerveja.
1: Tamara sim sempre.
2: Tá acabou. Tamara e cansembe. Da cerveja já pusemos no copo.
1: Que afinal me apunduca nem
2: aqui foge coisa, mamãe.
1: Da piva? Natura tempo.
2: Entendeu? Kagoni.
1: Entendeu? Kagoni.
2: Gona.
1: Manguana nina besera.
2: Você ainda com você doente? Doer, Bassi? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava boa, agora aí vai,
2: doer. Ah, com o bom de Bassi? Agora já, com já pátia.
3: Já vou, com o vovô. Vovô,
2: vovó, a tintina na boeira, na fica, agora, na, chegar agora, vovó. Na fica, a tintina, na chegar agora.
1: Como é que ela falou, não se canango, pena, tirota, não bianca, pena.
2: Agora, assim, o curandeiro falou, você doente, assim, ano passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Nem gona, titulo, não está gona. Mas mamá também. Mamá está de boca, está atrasada.
1: Odi, odi, odi.
2: Fica ali, mamá.
1: Mas te beça, Didi, mãe.
2: Tá te beça.
1: Onde? Mas tirota, né?
2: Ah, continua, vai ser doente. Gona titulo, não gonou nada, criança, mamãe.
1: Não dormiu?
2: Cabe. Não dormiu nada.
1: Como é que papi não tem zucco lá?
2: Não
1: dormiste?
2: Nada.
1: E o da gona, mas segura?
3: Não, cara, não matou com zucco, não sentou.
2: Manheceu, manheceu.
1: Cama, mas beijo, não te tira, quieta, quieta, pipa.
2: Eu te fez de papa.
1: Cuja, não quero, cuja, não quero comer. Mamãe, você tem que ver o ponto para coentar com ele. Cuja, não quero,
2: cuja, não quero, Atani. Já, cuja, para, cuja, não quero.
1: Uá, e nevando da boa nasci, mas da pequena, mas fico na empende za coambas da boca mupeia.
2: A de sentar, mamãe. A ponte que eu fui
1: na... Uá, bora, uja. Já, e fi, já, já, não quero,
3: não quero.
2: Acorda, mamá, tende no ponto, tende com na mãe. Há quatro peças de dinheiro, ato, mamá. A minha pata não
1: tem. Tende, mananga, tende de tamanho.
2: Trabalhou com coisa boa.
1: Tende, tende. Ah, bom, me passa de embalo. Bora, anda, que cari, bora.
2: Minha filha, mamá, doente assim.
1: Mana, patica, maningu. Odi, odi, odi, odi.
0: Andi, pitani.
1: Andi. Machibesa jibu.
0: Ah, machibesa. Mbutu njeni ya kala nivansi.
1: Mwini andi. Tabira.
0: Andi. Pini kukuna kwanu.
1: Ni mpwiri anga nkabe. Napanga mbunji sa macha. Machi ati nkabe da kuna kitu za.
0: Ima mwaikatani nsembi. Mwaikatani.
1: Nsembi da ikefe. Da ikefe atu mjijinu nje chuzungu zungu. Iu machi waika.
2: Puzemu jukweza nsi mpore nsembi mbashi.
0: Ago pizemu, pizemu. Pizemu azimanaga kala nzungu. Pize mwanaronge mwa. Azungu mepewa chaka kala nzungu.
1: Inde, kamanda, pironge nivani.
0: Alangana, nini nilikupangiswa basu mwa. Pensane pidaronge nivani, mamudena kapichita tae. Mwakwata serveja, mwumuika. Chinanda kolonga nemwe, mwenda kolonga na chizungu. Iye, munda nolonga na imu ule, adeke kere mwinsembe ule. Ne, marushu nga kwa ziwa.
1: Ande,
0: inazue linguni.
1: Inembo pondro nda karankulvesi.
0: Agora, mwenono anagona tani chitulu.
1: Hapo mzina sinembo da kisenambo hichi ni jijina ngo sandita hata hapo
0: agonje inakupasani nyatwa pedo mfungu ndishikola pedo ndininji munapidziwa ndimo pende dziwe muchinjino chizungu sakitwambo na chizungu pichikafiri pusakitwambo na chikafiri tangiripe wache hanaidziwa gravata tai ngana dziwa rorojo tai inadziwa iye ndikapundo ndazironga pano kuti sakani chifoya mamanga mwana chifoya
2: chishinga
0: ingo mamanga bakitani kakapuni hapo mwana no anazawanga tani
1: na mvazika kabudura iye koma asatu ndamani mimi panga machi ndati dinyeri ish mbana kagura madishkaratavi
0: hapo hapo mfuna ndivundisa
1: agura wa madishkaratavi
2: agura ile kiriansa mama adona kusen karatavi
0: andi hapo tepa nisafuna ndikuvunzeni pano mabwera dzakota dinyeri anu o madzapetsira 10 cha mwana
1: tai tai tai tazaka visera chikumi.
0: Chikumi cha mwana. Agora nilikukufunza nitepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Munsaki nsena. Podi busa dinyewe ni mumpagari.
1: Inde.
0: Akuikire ni nsembe. Arungi ntupo pe wachi mwano ya wachi mwano oyu.
1: Inde.
0: Anga makunchite pensene gede. Agonga konta gona bwana za pati kubanga mkaitaye. Sine ipuna vire.
2: Tapiva. Tendeni mai. Mai.
1: Oye.
2: Agora ntingu. Tende kasake tia huyo, analonga mani michisena huyo.
1: Mkazi yo, ukumo yo.
2: Ah, ukumo yo.
4: Mazarari. Ono ya sochida nyankonza mkonzarai?
2: Tenu mai. So tendeni tika
4: tendi mwananga.
0: Ndoko ni kweku.
4: Tendi.
0: Ndoko ni kweku.
4: Tendi.
0: Mwashindaronga teba mkwati foja?
4: Ah.
0: Ufa mapira?
4: Ndimo.
0: Ha?
4: Ndimo.
0: Foja muna mumbira pa?
4: Apo nzina.
0: Muna imbira, muna ikira pakarta? Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa pediti pa?
4: Tapiva.
0: Ah, munga fika kuli chinjani. Ah. Chinjani.
4: Apo ufache?
0: Ufa, tonga mapira? Ona mwana pumbula maya wa
4: nini? Habi maya, siku pumbula takula pia tumuno pina
0: mchizungu la mwenda kaika servesha, nukupangizu hapa kutumaika servesha
4: habi
0: daika kafunika ni servesha
4: habi daika uyu
0: ito maikanji
4: daika pia pia kuchena pia
0: kuchena ni ninji
4: ati ninji pire
2: pia kuchena mama
4: pia kuchena pire pida kaninga nipa bono
0: inafunika ndi nipa inaipa mbati inafunika ndi nipa tangiria ndi nsena akavapya kamapya nipa kama nipa yakuipana goja mapiramanga
4: ndapiva
0: ndokoneke
4: kwanza
2: mama isu você pode na cabeça né
4: iyo ngafika kwako huna nipanga pozi na cabeça wewe nakulongera tichisena chakare
0: ah ni chisena kinafunika ni chisena ndokoni
2: mama what if virish can say what now speaker be
4: pirembe pinango pirembe
0: ndokoni ndokoni ndokoni kavunjiseni
4: apo mshe muna mpata mpata afi mwana
0: mwana ndo mtombo ndushu chikizenu kusireni mpukusireni maji chikulu chidolongeni ndicheche mtombo yu so mkomu mabwera pa nganga na mpote buka kweni pezi maji chikumi ndicheche mkai kinsemi na chisena nene kizungu ta
4: tapifa
0: mwava veri munga mamu zani pasi dinyarwanga
4: tapifa tinabwera tinabwera chendi kwa mama sarai
2: chendi maji chendi shiki tamangeni maji zisemele maji
4: kama kazi nolembo na ngumana venu.
2: Penu, kweti na ngumana penu.
4: Na kumunda wako na ngumana. Odi, odi, odi, odi. Shupa nando, rani. Odini, odini.
2: Kono.
4: Inde.
2: Haa, pita nifambani, nifambani.
4: Machibesa, didi.
2: Machibesa, didi. Manungu aje.
4: Manungu.
2: Karani pa fumba. Machibesa, didi, tia. Machibesa, didi, pita nifambani.
4: Enta, kara.
2: Enu kunjira manungu wache.
4: Manungu mba didieni.
2: Huh? Ni manyanya mina, ra?
4: Ande.
2: Ndaone nifandika wako kuduwa lani.
4: Mbwe
2: mbani, ninzukulani.
4: Ninzukulanga, ande.
2: Mbani, mwanonga. Ui nisikanano, re?
4: Si.
2: Ui nyato, re?
4: Inde.
2: Andi, mae, makula, andi, mama.
4: Inde.
2: Mbanka, nisikano. Uku, mwana, nika kuninseka. Ai, kuninseka, si.
4: Kuninseka, adi. Tapangwa ikwansimbi, tapangwa kaikansimbi. Kwa diwe, kapitumbuze ndiwe.
2: Tia ifu tazapano, kuli mwana ya kuduwala. Agora dafike ifu maiti kadenda kwenye ruso. Dende fifi kwenye ruso. Agora tafalari kweza portugeji. Wanifalo portugeji, mama ufalo ansi mzungu ule. Kweza kurandero, falo ansi portugeji na mfiga bem. Fala kumsutele, tia letu mnuvoso masena. Nojo. Para fazer saber bem uma cena com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tinha que comprar nipa, comprar...
4: Folha.
2: Ah, tabaco.
4: Folha é chulo, ou com a vida, ou com o cigarro.
2: Fazer cigarro, mas tem que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe.
4: Uma tamba mfigo.
2: Mwaka zinkulunzanga. Huna pezi wata mwana
4: kutama kena kutama kena. Dama kufiduara. Dama kufiduara.
2: Dama kufiduara. Ate iye mwana nwana rusovi. Mkuloma biyaki na chuzungu pina kwa kufunga.
4: Nzeru za makuenda mama. Nzeru za makuenda.
2: Pina kwa kufiduara. Agoti sipirikura umatitia. Para tani. Para sabi kufolari.
4: Para ikansembe. Tangwife ta ikana chizungu.
2: Nyanyamina muna kwa zalonga chisene mpalonga nsembe rae.
4: Pisungu ipiwara, pata kumbaka mbali maso.
2: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
4: Nkabe, pata kumbali maso, nikalonga chisena, akandikondesa. Nikalonga chisena, ati haa, tabuka muzi, noraino, nei wansikananga, mkumufu wansikananga.
2: Nkabe kwa zalonga chisena.
4: Nkabe kwa zalonga chisena.
2: Kwa datomiri mwana kutabuka,
4: kukulonga chisena. Sicho, pata kumandi, akandikumana, mindironga na mwana, ikalindongo ya koka.
2: Musabita chizungu chokoka.
4: Mba salonga chizungu chokoka.
2: Hana mba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
4: Simwemu na kushkola kakamwe ko.
2: Huku lero musafune kansembe mkupichi mwani.
4: Pinangu na makupiduara. Pata kwa katai ratai fasidu. Pata kwa katai ratai.
2: Ndepa hapo. Kagule ni nipa. Nipe sagulisha po.
0: Mugunipa, nipa, sire, pino ngotenta santa.
2: Agora tia, não vai comprar para nós, é? Vim lá para
0: nós, vai lá para nós. Vim para
2: Não. Coisa, ok? Não conhecemos o Zonipa.
0: O Zonipa?
2: Não conhecemos.
0: Mas quando é Zonipa,
4: vai? Mãe, sai de lá, por um não se quatro, daí.
2: Não conheceu.
4: Não na te pesa,
0: que é a gente.
2: Está de dinheiro.
4: A longa folha, a longa folha, o penca, o maçamba, o maçamba.
0: Sim, eu vou dizer, sani para não cupemba cutiíne, não cupesa, não cutiipa, njixi, cigarro, njixi, uma zeranji.
2: Não, nós pedimos, vovô, titia, assim, coisa, para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
0: Tem de longa de cena?
4: Sim, sim.
0: Eu não sei se você está fazendo isso. Ningama kupichita mwana ngachitambweni milazi shano zanga
4: milazi shano
0: kwa chisena chisena chisena chimwana
4: ife chimwana karampera
2: mwana zero zero kwezo kuchisagulwa chisena titia chitamu pidiriki kwantu singu
4: kwa mwana nini mwana
0: milazi shano ninganga wanga mwana
2: tia adi kumiko
0: ju uwa mwana funa rai
2: Não, titia, vamos pedir.
0: Vamos pedir.
2: Tem,
0: farinha
4: de mapira. Tem da cura munhava.
2: Rasgado?
4: Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança e ué?
0: Mwana kufa kupa.
4: Pepa.
0: Imu ni mwazoa.
4: Pepa.
0: Kwa anu wazoa ndimu angona nyambiri.
4: Pepa.
0: Anyambiri ndimu muna hojia mkangaiwa zinabuwe mbizimburuka.
4: Pepa.
0: Ukutepa mwana napatika hoyo ndimu nzi mwana mwaka wakapata mwana chini
4: yato. Pepa.
0: Nyato kudembeti na nzizuno.
4: Pepa.
0: Kutiniku kukira ninsembe ufaka jemo mapira ngono.
4: Pepa.
0: Nipe kamwe njishi.
4: Pepa.
0: Sigari kamwe mjishi foja kapwewe mungono ushi.
4: Pepa.
0: Ukupensiti nga kandi mwedi muda pichita penepe.
4: Pepa.
0: Ndi mwedi muda mpata mwana huyo. Imu mizimu ndemu na mfunga mwano.
4: Pepa.
0: Musuzuri tuonu mwana wanu ungu mwansana.
4: Pepa.
0: Sapizo kutisaponya. Pada ndelemwe na leru. Nghabede ya kukumbukani mba kukira nisembi.
4: Pepa.
0: Ne babache, ne maiwache, ne ana da kukumbukani.
4: Pepa.
0: Leru mazapata nzukuru.
4: Pepa. Kila
0: kutakani kukumbukani. Leta maika pionseni pingu kila imu. Kuzunguli na mwana wenda patemu. Tomenale mwonsie mwana kwa nisona chukumi. Tiwono ungumi wa mwana. Uyu ni mitombo ina wikeni ma ninsembi na kefileri. Tambira ninsembi na kefi chinchinu. Ndi nyatwa na dembeti na nzizuni. Uyombu longa pepu kutindi ni nyatwa. Longa pepu
2: basi ni nyatwa.
0: Ni nyatwa ndi kukijira ye fofo.
2: Nipori nya vovo.
5: Nyamutabusani bebo longa. Ndikuikira iyo vovo, longa tempo.
2: Ndikuikira iyo vovo.
5: Kwa? Longa tempo?
2: Vovo, ndikuikira iyo.
5: Apo imambo manyanyamina?
1: Ndao.
5: Ikani pangono hapa mwana wangu tiecheza, alisafuna kuti munsi ye mwana adapatengo. Mzukuru yule kana kumpata tae mulekerereni.
1: Ande tatwara.
5: Tinatiti ikensembe.
1: Ande tatwara ndiri pano. Ndiri kupemba kunemo kuti mumulekerere mwana, mwana ngwanka mwene, mangwana kulonga kuna kula.
5: Tinasaka tinaikansembe.
1: Tinasaka tinaikansembe.
5: Tiri njira.
1: Tiri njira.
5: Yonseni binafune mti na kuikirani.
1: Yonseni binafune mti na kuikirani. Yonseni mti na kuikirani. Na kuchikirani. Yonseni ndiri kupemba mundile kerere nzuku wango.
5: Batimbe ni manja.
1: Hee.
5: Mule kerere ni mwana mule kerere ni.
1: Pepa.
5: Mule kerere ni mule kerere ni. Pepa. Alkulembetela. Apatamendo. Ana pichita vitai.
1: Pepa.
5: Yonseni mule kona kweneko.
1: Pepa.
5: Mwatiko yambu mizimu inangu bibwela nandu pa nyumba panu. Kutende tikapati basa.
1: Pepa.
5: Sen mufuzike. Munsi ye mwana toni chikutikumi.
1: Pepa.
5: Eh. Apo tepa mama, sembe nditepa. Anyika sembe. Nokwansembe nditepa muziwe longa malongero ano. Apo tepa mwen kampanga nganga kutamaraika, mwana angagona chituru. Mukampanga mwatamai kansembe, mwana agona chituru. Kwati mwana mwene na hospitala kwa mara zane, tukona ninga se asange nga bebe ninga mamadzi nga bebe mwe na hospitala kamalisiri mwana ngokwangeni leke musembe tepa ndumtondo ngonweni
1: tapiva tapiva napereka takuta kuna imwe
5: ah kobiliza nga muzibweresa
1: sinabweresa
6: sinabweresa sinabweresa sinabweresa sinabweresa kobiliza ngabe uyu mayina nabweresa akuru tagona tagona chituru tagona shi ah shi mwana kwa chituru kuna hoje kuna sema ah, chinda mapika ya. Si handi ma.
2: Mai.
6: Mai shi. Ndani na ndani na kwa mai. Tendi tendi kwa yafu ako tendi. Tendi.
1: Shi?
6: Shi.
1: Nyato.
6: Mai. Mwana gona chitu mai.
2: Gona yafu.
1: Ah, gona salari. Bora kuno
6: karota.
1: Karota.
2: Yafu.
6: Ah, karota.
1: Ah, karota.
6: Ah, gona chitu mwana shi.
1: Bora kuno
6: mwana. Mai. Shi gona chitu shi.
1: Ah, apa kasa ku papa? Apa?
6: Habi ni papa papa.
1: Aku nak figu.
6: Mai, tenjeni kau nak ngangau.
1: Tenjeni, tenjeni kampange. Apo tini, tumangeni mitorua.
6: Tumangeni.
1: Kada sali kira dia. Inde, tenjeni.
6: Napata tini uyu. Dina piku.
1: Iye mana leka kunsi
6: habi.
1: Habi. Tenjeni nai.
6: Napati ya mai piku piku kumi.
1: Iya pilih piku kumi.
6: Tipati na manja mae.
1: Burusa piku pishanu, mwana nga chitira tuntondo, panangu pitandana pia.
6: Ah, tabi mae. Tendeni.
1: Taitaya muna pisi wa njimu.
6: Tendeni.
1: Kukomera kwa imu.
6: Tendeni.
1: Wadi, wadi, wadi, wadi.
0: Ande, maze mafika.
1: Ande, nzira. Machibese.
0: Ande, omerambu na inene. Masikunda kona dani.
6: Bondia nzira.
0: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
1: Ande.
0: Zikana. Ande, wanga.
6: Ande.
0: Ande, drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu chane, chichinati chukukupuiseni chizungu. Mwana, adambara ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja ika nsembe nsembe se pamona serveja adonga ni pamba
1: ande nzina
0: towezani makolano akale mutowezi mutowezi ovimu ovimu
6: falava isso
0: agorela za falaritani nomfalava bebi alera madza falaritani
1: tachita papatizi apapatizika
0: ande mai
1: nafasidu mamupwatako akasia dai kuti ana pena charonge chisena
6: kweza titia
0: eh
6: to fomu chamara kala
0: vuko agote bomwenda kansaka munthu ansena
6: si
0: mbai kanzembe besene mamona mwana ngope gamu gai
6: inde akatitia tambeo sabia falari kweza masena
0: mutomisi ya chizungu ichi mtu mtuweza na makorano wakari.
1: Kanava na pia analeru. Kanava.
6: Akura titia yeo shashi. Chisena. Kweza ke mtu. Kweza. Mama asalonga maningi. Kweza ke chizu. Chisena.
0: Agondi tenevo. Ili ndinonga pinangu. Mparundi. Ndi nsikano. Ndi kumaku mpata mpata. Pano awangiratu. Kabebe manerave. So mkaribala kalemwe. Muzi uja zuru. Je kide kile munzembe jire mumukanyezera kuti mwezi ungachitoko barweni chagare mumuika nzembe Mbuya kiasafuna kuja ora zonsini.
4: Anje.
0: Pepa jamu kafuna kwa tambo. Maserveja etani. Tangu ya kula kare. Maserveja nga kwa dziwa. Ana dziwa ndi nipa. Ina dziwa ndi uchema. Uchema. Una dziwa ndi kabanga.
4: Kabanga. Inde.
0: Ha?
4: Inde.
0: Ndepi na dziwa na bwadwa.
4: Inde.
0: Agoe mumsanda kwa tepeji zungu mwere sabu.
4: Kwa siwanga. Kwa sida mama.
0: Ha.
4: Awole zonsini. Aga pika makabanga.
0: Ago mwazapichi mwana tani mai. Basi ndokoni.
4: Kwa situpata ku atipepi nga kutuna
0: kutuna. Ndokoni. Basanga ndamana pano. Utatawanga wadromana pano. Eba tapata na bali.
6: Nada.
4: Vovo. Vovo.
0: Unde. Andi. Wawanga. Wawanga. Wawanga. Tuwezani. Tuwezani chisene chano chidabarwa na imwe. Mutuwezi.
4: Shkola kaenda ngabi.
0: Tuwezi. Padi uongafunda shkola mbuka hadotore. Iu tingi vunza na pena kwa dziwe chisena.
4: Inde.
0: Wakumana nimbe wakula. Wakumana nkupini gula.
4: Siwemu.
0: Maa chida kumana ya kutichiri kisajensena. Anapiana dziwe kwa mkutia finari mumukaja ipi.
4: Dapiva nzina. Dapiva. Shima longa
0: mani. Kafikeni pia.
3: Ya mwana longa teneva. Kireja tingenda kireja fala putukeshi. Tinga ndo kupi fa portuguesa tu fatu longa chisena.
0: Ndekida kuangisa ndi chisena kizungu cha kuangisa
6: tinga prender masena no chivam pala eu também vou prender poko eu vou pander
4: andi ndimo mwene andi ndimwemo mapungwa lero pyadzulo pyadzana tirekene kupisiya makatai tikakhala na midzidzi nango tipirondeze. Maona mwana, mtondo, apata chiboyi chatu. Andu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu, ndi ya Kalinganga, linga mimba. Maewache mwana, Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, Nyanyamina. Adatikira Nsembe, akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti, Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahae wiro. Nkurangana makariru ato.

0: mamukaza kati ndikoma fatalamento.
1: Etisu tamuka usoni kari mumwingeyo.
0: Nabeto tamuka uzizi nani kujave mumkoma fatalamento bereyo.
1: Bera mpadi hako. Zina ndiani we?
0: Zina ndisimau tomaji mashava. Pano pamuna mikor katati upandwa kisipyo puu.
1: Zakanaka, mulipa muzi zvinezvi?
0: Zangu ipa muzi yangu mkoma sakramento.
1: Ngenye masibandu weyo, hakuna danso ranasiri weyo?
0: Nata danso ranasiri wa mwenye ni hakuna. So kuna matansa andoli mo umamba umabanka banka mwili hapeda kundoli la waruro.
1: Ano tambu yangu vano suta?
0: Ano tambu yangu vano suta.
1: Zakanaka. Waro mchunga mijuenda kani baba Simao?
0: Chakutanga tanga mchunga mchunga wangu nenda kuna emunu mkoma joa sakalamento matura izla matipeso kumati marongo mune eso provinsi eso fara.
1: Tinabonga shukuru?
0: Ndere tangi saamu jime wangu nenda sina sheko nga atambe mewana wangu vese nga watambe. Kino kutambi sa shamari. Uno Angelo Francis Mandago nga atambe, Matthew Francis Mandago nga atambe, Jose Jonki Mapokonyo nga atambe, João Barba nga atambe, Tiunde Kino Vasopara nga inuno nga atambe, Manja Nchiti Kumuranje nga atambe, Rukesh Mashati Hamamba nga atambe, Armando Mzengezo Buda Teresa nga atambe, Kastigu Jonki Mbumbo, Kachamba eno kuzika ndo oiti kwatro nga atambe. Mai boasi kano kakachachini minyava nga atambe. Zaina Sima Mario nga atambe. Ngira kwa atambe sa mawane msikiti kampala nga atambe. Na meno Fernando mawane pamburongwe apa nga atambe. Nwari mshungwe samile jase jirone kajiru mshungwe nga jashile mchunga mti wangu. Nini Sima Otomaji Mashava wanapu. Nego kuradio Mosambiki vesa na Zeno Mel Bongo, Ninja Nkati, Manuel Chavi, Fernando Dia, João Francisco Ngatambe, João Francisco Ngatambe, Buzi Fernando Teo Ngatambe, Patrimo Punho Ngatambe. Nego kumbira ngoma imwe ya Rutero, Mambo Rutero, ikwala keriko ihae ya Mambo Rutero konapa.
1: Zakanaka, takweja kumtsakira tikaiwana tinomulijira.
0: Tabonga mkoma joa sakramenti. Babasa angaye ndi pambe. Tabonga mani kizamasu mkoma joa sakramenti. Baenge jirangu baba. Mwana mkakita umarutetempu mkoma sakramenti. Hei ati kwa. Kawata mani.
1: Mzakari. Makawanda.
0: Ndizona.
1: Ngatida vijani. Radio Ngoi Edwi.
0: Ndizona. Tabonga mkoma sakramenti. Tabonga.
1: Zakanaka. Zvakadi mupurukiri tiri kuenda padoko tichimbofungisa mukana uno tamupa kuitira kuti tivie nongano inonombirikira kupindwa kwacho chirongo chotakaita muchitatu 8250 11 314. Tano mumwezve mupurukiri. Halo. Zina
2: Agwenta Kamizola Simoyo Bairro 30 de Abril.
1: Zakanaka, baba Agwenta Kamizola. Muri pamuzi zvinezvi?
2: Ni pamuzi zvinezvi ya.
1: Nyamasi kuchimoyo hakuna mserepeti uri wese, hakuna madanso.
2: Nada, hakuna mambo.
1: Hamzi kubuda.
2: Nada, nina kubuda nada. Zikayumba ya.
1: Oh, ndizvona kuzorora. Muchunga mijenda kani baba Agwenta Kamizola?
2: Kuchanga lele kuhani kuzwa sakramento dukinebo kutimana.
1: Tinobonga shukuru.
2: Ndiye unenda kuna maili zilishmenu we kutinebo kutimana. Hei, ndina kuna wana ndi Alberto Agwenta, Marco Agwenta, Alberto Agwenta, kutinebo kutimana. Hei, ndina kuna zile ndirishia kutinebo kutimana. Ndina kuna masaziro paradi. Eh, tangi tangi kesangiria, gondek tu semua nggak boleh bersih. Lombat ramai, tak boleh bersih semua di hari ini. Almarhum Zengenza. Eh, ni nak nak cari di sini, nak jual macam ni. ndiende kuna swaswa kumbao kuna yese hao kundi kundi wadini uti yese ndo kundi poki kutimako
1: Shakanak, tinabonga zikulani maningi baba Gwente Kamizola ngo kutifundi na kumaita saa nyoshoni
2: maitabasa kumazosu kamizola

0: I mwezenga I teka. Nyezwala no nyamwana, varukitila na ushanje, mamuna ndi mumwe.
1: Nawe zuwa halo no, no mweki.
0: Daramba. Wananisha kutuwa na ngari jimweni, wakaita, amutu mkazo kuna eclipse.
1: Si.
0: Wananisha kutuwa na ngari
1: I'm going to go to the house.
0: Zakanaka. Garanyinge tinazomudulira. Saranyushoni. Tadavijana no muwezo mpokiri mukati mushino shirongo shungano into no mbirikira. Waro takuti panguwa ino tongwambe italia no mbirikira ya usiku uzuru nyama serino ndakuti ndivirenge imwenje. Zakaizwa kwaenga no mwanarume mumwe wenga chishanda mu imweni komponi. Wakashanda mazu makore ya kawanda. Oshanda. Basa waibata ushoni. Asi yena waivona kuti mazu wangu kuenda kwa zorojo wala kuguma. Kuzoti patarao. Avalipi kundivonavo. Nukundi pekeja wa hangu chirichese. Avalipi kundipekeja. Basa rake mwanarumeo. Renga ruku waka nyumba. Zino patarao wakara ngarira. Wetia. Mubati wangu basa uu. Wana mokole ya kawanda. Ndikana kuti azorojwe. Wamuda nija. Wambunja. Iwe wenyamasi. Unodikana kuti wende kuita. Nyumba yoku gumisira. Iwe unodikana kuti uwe ushita. Unauchabata basa pa komponino. Yena wakaenda kuita nyumba iya. Waipekejwa shisu. Pekejwa mali kuti aende kutenga simbe. Aende kutenga mapoe. Aende kutenga cement. Yena wakatora mali iya. Wenda kutenga.